edo. Extra if emo honeten seven owe dono near her tamitreska says it amaqua coma tea or huama peu a dictin coro to quen quen go short short and what great the egg dung dung what I the otaki haya got a go comana jew at him some katama asana de hate to take a hen or hatin take a ha ha a hat a hintu te dosen of what a cake a cloco kunka kunku with that tinka quanasim am ultamahambeha a bed is eke. Angamu wa tikesu ike na khatama tikesu ike. Te atam te ta ike nu te ngun iti nke khe ta a do khe duro kota kwa. Te keik eka kesu iko kota kwa. Keik eka kunka kwa na zika jiaze te mua chano kota ya hantwa. Te ya oru kwa ehe te ya oru kota kwa. Dangoji ma amkwa na ma anka tikwa di ngayma ehe ma. Tuwen tuwen tak ka di ma. Okhastis 8 kangloe ma tuwe desen den 620 tak kurisi uko na eka. Ta kha dao gen amsa na kota nita inita maka tling tling inita maka nute kute jawi nja apasi ya kota te jawi ki dao. Kin am sana kota ya ha ka kona ji kare kamre jawin ja kun heta khadiha anga san nga ka abasi kota ko ek ek ko kun ko kesu ike ha hambe ko kona a ho ma kota ko a ike ga ha dau ha to sino ko ko kun ka ka kun ko ko ha no a e ha ha kwa ka ke him tui kama kha me abasi ta ha no a e ji na ta kha hiya kota ko a go tuna ma e e si ka abasi ta ha re no na ta e ka abasi kota ko si ya te ka ta te ki tsan tsun sa ka hasra kota ko tona ko a ji te ka e ka ko ko ko te u radu nde ta te te ka ko na ha abasi kota no ha a bori khuna dango ji a wo te ji a kha no ha kufane kanu house ndeta khamu ai ku kanu doga doro kota ko tek ek ek ko ko ngun tel shan ma akte tamar tam kata ko ni khe tamar tam ska bori shu o ka ete bori ko ndeta daran te u tam dam ska khate a ana karaman tek ek ek ko no koma he to ndeta jamat ma ti riano dux nduve to ndeta to ai ku ta khatsam ji ko na ka tek tsum anje se ko ta ko te ko hinto te te na ko ta ko te te ar ko tsana ar ko kunye ar ko jamana ar ko jaro ar ko ta ko kubwa di kya ka di ko na ti nya kha a un dom sina ko koma a sen ka ko na he te ki ti ngam ti utrena kwa ti dikuto ti utreno ti a abasieta ha kesu ike mi atwende wanti onana kwa takwa ti abasieta ha a acema kaina kwa chikoma nie kwa takwa ti ma i karati chikupa takwa ati onana ta ha acema na kwa takwa a kofa kere kwa takwa nga abasive ti kawe ti abasika kwa na khanti thonwe ti abasika kwa na khaita ti mu asana kwa ta ha kesu ike ne ti dangwe wo kana kwa ta ha naji te utako na okate abasi kota kokuwa kokwana ha teng ejika kekere kota kokuma kwa ha re kareta nde kuri kweji atsa mnama na kote atete ngama ji ngin ete maka gwana mkate ngata ke khatinta kha kekere kota kokuma asin kha nde kuri tungusi takuhe tungkuhe tasi heta kha atsa aba na kwa ha ya kare na kwa chichi ya kota kwa ngahi ngak eji ngahi khoji a ngin ejika ti gwana mkati guyagma senata ha tsware kareta ati tetri khwe ti jao karata hanu manu ti khara atam ti hira ngin etinu a o etama te guta te aje tre dong goda ok enja kumba kuri kwende kuri kwetate uyoska ha mu asen to take ek ek ha kontra.

bambara go o khoma nata nata xka fm keke te kweto nce te kanem bori e ke ko koma go isaya 45 verse 3 ke le ke te ke go tamate a ke nxa mate kana mango khama yom khama tsa a tswana ka tsiya tsoma ninti te kombe ti tumura kharam ti kanera khara israel kharam ti yo khara tsa a tswana ka tsa dia ka tsiya tsora tsa a khura ti tsa tumura no a ke mi ate no nxa makate kana ma tsa a tsiya te tsa khama tsiya te tsa khama a kwana ka tsa matsereta tsa tswansika khama tsa tsiya te no ange tsa tswansika tsiya te no tsa tsiya go ngandiye ta kha tsa khama a kwana ka mia go be he kwetseto no ti de wate kana ma ka te tsa tsiya go tswate tsa khama kom o sa tsa makareta ente tera pravata khano tsoma e de tonte ngam kutse de tsan tsone sa kha angu ya de ngam ayo sa tsu de mja mo kha jaro ka te ma tim ko im ki di doro ko ta kwa angu ya de ke hen e na ke tsam kha ti kha ro kwa ta kwa ti ko in ka ro te ma ngam e im ki da kha en e ti ko ya ta te di an wan ka ro ko khri ya de kham kwa mtsone Amen.

0: Teu yos ka komana ho extra FM sinde.
1: Ti riano dukes nduve. Ke hem twi kham ezika tu ngwa ta ba kekeri ko hama extra FM sinde. Twa ta kwita do ti anka te extra FM. Hasi we nyima hien ezika tende ta gwana mu kajaro kare ko ta ko ha twi de sinde ske nyama ye. Boria di ka a tam ziki gwe don ko ta ko tende ta ha gwana mu ha.
2: Extra
3: sana ekhayo ya hwata ndingo sana anza exka tiya hwata khana a khana yako tiyama anza ndingo sana khana aduka ata khwanu kumusa ndingo sana imtsem kha
4: kuya hagwe kwa tsara hwata te ngise shung kara hinti ngege a kwata kwa ngi kwa kwa yate ti mu ngi mi kho chaate ha kwa ate gwa kwa eno ya ata ni tri mano chaka ve shung kara ngi am am ti ti
5: nga u ta ma chaka ve khom
4: tri no ata no gwa ma do ve nga ma khom tri no na chaka kwa nga ma ta ta ve
3: ha mam ye u ka nga ta ngi kho ma ta ya ta jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngi ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di tim tsama ata iya khwata khosi ya khwata go hehe kono shumwa khanja hin yo
4: ta go nde go matatu ha nqati ntsa wa go mtu ya khwata ta go nde go mongwa ding ga go khoma iya
5: go mtu ya khwata ntitere a tsi tamati ya ta tsi ya ta nga wa a tsaka karata ta ye u tsi ya tamata tsaka karagam

0: ade khum caya uma tincwadi khum caya uma akancaya ha dawu kancaya ha ngurum kanjaya yetuimka khumiko teka
1: ponya ko kum teka ko
0: hata ko sendo ma hahiat tiya sa yaka tiya shu ngi mo ge ata ne ke tuwa ge ya te ha ta ko ncaya sa hinya boriat tiya yaka shu ngi ya ncaya ta ko ama Kuriti 12 ira gacaila sa kumotita.

0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange.
1: Exka FM 107 owe download nye khetsa masyeve kama kwa 24 minute zenge karma wadam am okam ke aji tiye mai kuti kwa anka de yeswi te veri karitan de kuri kwe ji na ta ikara iji yeswi yu iji yeswi sena kuri karitan di khaji kayak yeswi sena kwa am ki tsaun amiti ta kha anka di kama hin yote ngam kwa kwa ta kwa te kainja yeswi kwa kwa ta kwa kainja kunka kwa na ji ndi kuri kwe ji di khaji oka abasieta kama di kama I kama mua asene koma asena kwa undom sena kwa do sena kwa ta kwa te kai kama te kwe I ma am okam ta kunumba kuri kwe klenu klenu klenu ma ki tletin rekata tletin ate o sungwa mate o erikata mi tipe mkunda di te o dana di te o kara di te o domura di te o ta tletin ate ita tinka isiu a ike hao tawo no hao tumwe ta ha jaro kwa ta kwa tink eji jawa tipe miye tipe jawa si kwa si paro wo o di jawa ata ham trek amano ham tumma no ham doma ham kunyima ha jaro kwa ta kwa hank ema kunya kaya mkite kaya mkinde kuri kwemba kuri kweta yom ka hate mkunya kaya mkite jaro kaya kwa ta eji hank eji te kunwa kwa si te jaro kaya kwa tipe te mtao mnana kwa takwa abasieta haka mandi kuri kwemba kuri kuta te dikha te mua asana kwa takwa te dikha te cheka kashenka kamjite ki ya kwa tiye haa jite ya mua haka te tiyo teo tuwana ngiti ya taa kama tena mua kwa takwa chia kwa takwa uwa e shita kwa kago ihe mua asana kwa na hae mua sa khanasinu na ungi dede na babae na mamae na tavae na ndetu ina mbatu ina ngiti ka ihe haa ii kwa te ta tinka kwe ngak eta ako na tamite herikata te etinji te uketa kuna ukuinji amoka mkive te mkuimka teti na uko na mkite mkuimka teti re te dikha te mua asana kukuma asana na ute uketa kuna te hika mjika khan te hika eji khan kunya hika eji nge jika te tako na tako kaungo na kaungo dengo na dengo nde te kunya kare tatin kema te mjom ka ten ayman kanda tatin te tredik enga ma te de ike tenge unako te krita te tako te te dengo te te keta kwete do khate duro ko dawo mo asenti mag eta akurari kareta ti mo asenti di kere ko ta ko ngana ko ta ko hi ho a kunya tsaya ki jaro tsaya ki jamana tsaya ki tsana tsaya ki te tsaya ki i ka go ke a o tse venu i karata ha ke anata i karata ha karata ti mo asenti ve tse ve se ve kam be cham be tsana tsaya ma ve gaji a ti mo ko ta kwa kwa khom ka tsam di tiki ya khate ti an ka te ndwe na ndwe ko aswere ma ko ta kwa ha go je ti kya re kara mo sene ko ta kwa ti kuma asene ko undom sen tu ya kha ta kwa mua asen kharetima imgwema ata ya atinna ta ikarati mua asen ku tengweta guivete kuma asen ku guisen ke a ti kuima ti miya hik em kwa nge sika hank ema nao kha isika kha titin anke kha isika titin venu na ta nga mwuma ti kwa ti ma mwuma ti atinya kwa ta ikati ti mwa kwa ti ta ti kama asen ti mi ti mwuve ta kha ti kwa ma asen kwa ti kwen kota ti ma kwen kore kareta miya tuve ma nga kwen kore ma kuri kwen kore ma ekam kwen kore ma gana kwen kore kata ti kwen kwa hink e kha stink esu ike diyo ngin tuwana ina mwa kwa takwa dosin ka kwa na hetesin te utakuna nti teke te utakuna takuna tek areko tink ehe te utakuna tink ehe tamieti ni ti uteke ve ti kwa kataku ndeta ti tink esu ike ti jamana kwa hank esu ike ti jaruk areko takwa hank ehe ti anak areko takwa hank ehe ti tek areko takwa hank ehe ti utwana tinya mwa ti tamakhanu mwa ti veko kwa ik kama ana kwa takwa tiyan kwa chana ti tama chana ti ve uwa e khana ti si dengo ra kwa ta tam si ka khana si a abasi ya kwa takwa khanta maka ti udangwe ki tegu tam ti abasi ya kwa anka sa kya gu e nu ti ki si tripa tripa kuma tegu ti si abasi ya kwa anka kwa ito koma kwa takwa ngita te kwa ito nga te kwa kum ngita anta abasi ya kwa tegu tam ti ya si kya rekara antuan khana anka babato dede to mama ito taba ito ndetu ito mbaku ito tota kuna ta ko dute tare ta kaya di ik ya a ti aya ho ko ta ko abasi ti ti di a ti te sa ti u ta ko ke he ni he ni i si u he a i si to si ve ti no a kam ti kha bana tim ku im ti ko ko ma ti ta ti na ti tim ti ko ko ma ti ve ma i si ka ti a ka ga ta ba ha ta ba ha kwa ha tum ta ba mde ta ha ti he ke di ha tum ba ku im de ta ti he ke nde ku si nde ta ha ti he ke su ik e a ik e ni e si ki ti ko ma hi ka ti mo wa hi ka ti ka ma hi ka ti do ro hi ka ti a ba si hi ka ti ni e si ka ya hwa ta ya khonya ti ke su ik e he a i si ve ta no ma i he re ka ta ti a ba si ya kwa an ka ku ke ti u ke ta ku nte hi ke ti a ba si ti ti ya an ka ku an ngo ke ta ku na di di no a i ve ke ta ku na na o ama i ya hi ke ma ha i ke ma ama ha ke ta ku na i ke ma ri ka re ti ku nya ti ke su ik e he ti di khara ti ta a ba si ya ku ta kwa kebo ti ti u ke ta ku na ke ta ku na ti ta ke di ik e na o ata ri ka re khana tswa ko ka te jiwa ta te ngi kuni tia ana kanya kwa ngari ka tswa to wi to ta ki ya hwa ta to ti ve te te hi te ke to ti ve to te nga hi nga ke numa e he ti ko ma guri ka ta ti ko mka kama ti hi ko ma mambe ko ma na ti tswa ko ka kha ngi ko ka kha ti tswa ti ko ka ti tswa kha ha ke he ki te ti nga ji ki khana tswa ko ka te ti khana muwa kota kwa nga tete atmanu te koma go kema hambe te ya anxe kha nga dede to ti tin kams kha ti to nga te mama eto de nde tsito ta atam je nga he mwe ma kha ti ha nga te mkhom a ha ko koma tri kare tswa se tinu ti atam je ga kom ti ta he venu nga e di kha ha i di ati te ke kota di kom ni ti misne ti a e i khwe ti abase te nga khwe ande kwere kwa tehin mba tsui kwere kwa tehin taba kwere kwa tehin mama kwere kwa tehin ngoje yaya kwere kwa tehin ngoje ni idi no tin edi kama kiti ta hinto te karesin to te kwana ina karesin to te yoska te karesin ko ta te kuin ka kwana te kiti he te uketa kun eta kun ta mieten miet ve ana anja ma isi kama i kare kare ta te kha te kha eta ku te kha te ta kha te ko ma ansin ko ta ko mu an te kesu ike manu te angwena ngweko akama te ko iko aswere ma ko ta ko ha khoji te hi yesu yati
2: Eka
3: Yawa

0: ngenqama eska FM ndangumita kwemini de flits inonge a inchi eqala kangichugita hana yirati kusinke burgermeister ngihe sitena sing uke stimtlan kwacha firke november singida ojala tsai plan usisiten ngi kwanta kwachiga ngihe singida kamsung kandidati king hege kwa kwi we akhit ke gya metro kuna ke ifirin fiarta ring district municipality tising kang ANC leir tuk tang wasil drama posa kung kumanggang iyal firi talaga hana u sekretaris general ng ANC o fakilim balula tit ngu cha gya kwang ka is AKP ying hekwa ga ANC kam mikwa pang ANC kawang da ka wachika ang sing ki katin na tin chi kwa sako ng kalimung ki ANC kumang at ANC guma ng ay manifesta ya hana kwang ng Chiku grawala kang skik nga malanga komisi koman kang gihin de kamsa uka ushi kang politika kali ng ki mafasho mtandini ki ngawak dina govinder ki kolonela ng ki polisa falken kuna ki kwasuna tal polisa komisari sa wan tlan tlam konazi yan kachu gitan at kachu ska anta kolonela ang govinda ng he kawati erens ta khatika ang kikonesan kula kutang kula ki he sku iki grawala ikin kai kun ta ko ko vendra ng he ko mishi tan ng bin mo ng ma ke kli kli si kun sa prison pali mun ka u shi ka ka san ge ri ki sa u dan tan dani ya ng ge chu ge he ya ko na za ng ge chu ge kho ge ka chan mu shi ka ti chang sa tu sa kwa ta ko va na ng he ge ng ko mishi tan ge ha na kha te ko Uki ka gamgenga wa Steve Beko kia sibitala ngayon Pretoria kuna ira fira ki kong kong karaha kula ta steni gita ka kuha kong tau jala ka wachika nga sing ki akhste ki nyak de ki sibitala ngke wala ka nyeha kong kong ke iyan iri ki na dood ka wushi kong karaha gichwe nga wako anta tu ka wushi nghe gya gani ka gichwa sing u kwa sike kwa sike kwa kwa nghe kwe kwa steni gita sing u ka stas kwa u kwa kwa anta departamena nga sibitala wa nga ke kawaci ka farli ki gete ko yin ga ta yasi ta ga ning gaste ning ga o ko ka ka kan kun kwa ng bi fasi polis age ven ber khona dun onar shu ku ki fir ya re ga ti ko ma ng ya ngun ngus ki wona be khara plasi kuna ki palo hen ki frista ti kan kuna polis a ng ta ki ratle billi jafta ng ku ki nga yang le ngun ngun kan se una ta kula ti kon se ku ti ko da polis a gi te tena kam ti sa u ti kwa sen kwa kung mi ngwa akhe fam kula kama ni khim sam kung mu eska FM.
1: Ach iri ek am tako 3 minute jingye kwa XK FM ki mbambara kha ko keke tena di maritz bere ko bore shore ma teram. A NC na isi ka khana te ma gwen kansela na no burger mister na a nje te shuri ka gwen go ngi mukunda koro ko shifir no fembere ki te gwe abasite tsam shikam. Antsoni sha kwa ho itango mu isa ma parte jete ma gutang akha metro jiki no firen fier tak district municipality jikim ANC ek at the coma Cyril Ramaphosa enjing e kwama ka yafrika yama ko te shurika gwe no secretary general ANC na ma fikilem balula ma disinu ngi sa ka pie ANC she koro ku kite aya tebe ho he an tsu di khana a ANC e kham ka gwe tam ANC na u shika khana koro ku ku ye e shuri ka gwem tu ka hi ho a madlanga ko misi se sa ku ki wo krishna ti ngo ngim politike di aninja te ko ma mavuso ntantani ta ka ka e kwa hi ke a dina governor colonial ma falcon au ki te ko na no a ka e kwa cha wo ku ngo kwa zulu natal sim police commissar se man dandlam kwa nazim a ngo mborunga ka itam Lieutenant Colonel Gavanda Falcon na ulte umbronga sesa kung aon si kite ikwem. Gavanda komisi kinkwere ti sinungo hama polisa grupo nyo makwaneve ngo chuchim chawa kwe ama. Tu kahoy aiki ndandani nga ate sinu ti ya kwe kwa mkwa nazim a ngo jawa kik aho sa umbronga ama hiyeve tamahanu am umbronga karakota kya asena titam. Gavanda ham musupie komisi kaiki wikatayi si kakhiri karatim. Tu anigyama Steve Biko tseus patrata kom Pretoria si uma e fo iri saise kraha tseria gwe go kraha hoji agi tsea kai dikim. Ni kraha si utseri he aha ka kwe he mwe di kwa no no nyeha ka fradipa nga spatra siki go nyeha iri kwa mae ka nyam si ta ko si ien iri ka kheri karang go raka gwe ma. ta kwi ko nga o he ta ko ni ku twa away ko o a ta hono go ni sei si theater ji mu di kwano anga o sha kitetwe department de cho ko ja ku ka ko nga de shino go cha kwe na go anja te ko na an tsu khana agra ha tsiri na go wo kwa i kwen a tsu sal ji ka twi she ho di dam borishi u herwem Polisana Venberg ke sesa dikwe di tsomboronga a go fo kuri tswa di tshoro a mambira tsu si pahameng ta kiti nga o Free State ke ho sena dikim Polisana nga di khwana re thabile jafta go charge re hwa data tsona a ka yo tlo e khano a mtshoro he shi ko a mambira nja we tim hambe ntsomboronga ke ho iko kya ngwe dikwe a no Polisana a di ke hem tsui khama ho a no khana a ka amboronga shi a ninja tam ach ere borishu khere o khae a he tsubore ga bana ga teke ke seng tsa menega ere tsa mago yong

0: قوم منو قوم. تيم اتت تما بيروروي جاي كارا تاكونو نام توانجا ما جاكو كارا خويلو جامو تيني توي توما تيني شي اوما نغوما تيي تيكو نغوما ما نومي جامي نغوما جامي نغوما نومي تيكو ام جامي نغوما ام كي كاو كا كا كا كوي تاكونو اكي جاك توي نغاي توا تاكو اونو تو غا جا تاينو ام شام تما جاك اه جانا خوخيلي نو جا تاينكو اونو كوني توما جاي توما كوي Chasiaco, Dinima Tawagwe, Chinda Chak Awagwe, Wanda Chak Omakon, Chak Omagwe, Chak Taim, whom Twim and Arako Chayaka Am Homano, Am Tri, Kotiko, Chai, Kotiko, and Am Shum and Jakwe Akindwa, Am Shum and Am Wanda Makin Hangwa, Am Kama Kabu, Nata Chan Ekan Okapu, Dinima Atara, Guino, Awetan Kum, Tachak Nam Un, Emachakuya Un. Tako kam ema cha tuya un, tako kheli nako cha wesha iku tano cha uji kujetuwa ya anu amu khanu un kwena. Khana, teko amu kuma cha udakwe uri aka, tako atenu huwa kwe amu natu ta janamu, tako nukhai ta janasha. Wanda mkhonu tungwe wa gondo gondo titu amu kuma, gondo ma. Tungwe, kwa wanda mkhoi nu khai khonu cha saunu kung, tungwe khoi nu cha saunu. Kama tono khai ho ngota ba ko chawe ama ka te un kwa te go ke ma dini khu awe te ke u ma te ma khwe ke u mta cha ko ma tuma go ba ma ta go hem ke u ama akome am ke u ma nga yin am ta ga te go te un go te ta mo ma kyai ka ra ham be na ti ma twa ga ba ko ma un be te te ta ke ma kyai ka ra di ku tum ka e ka nge ka ya phere no Nike in Gosana Kunoko, Kunko, Niki Jangi, Ted, a train away with Jamo. But me a team at a Ted, a Jamon, a Orochana, Hotako Chata, no Kumaho. Naki Chasin and Gay. I'm Tum Gitamachan Nove, Akaja, we put a Jack and Coco, Akaja, Tako Kupa Ak. I'm Ekatami to show Ak em Nam Tum Gitamacha Nove, Jam Tamachashibe. Ata tete tapirore tete tapte makomako dikutumka hampe na tikuma shobekuma tate teta
1: no taba aji ata tete angcenya nokuthi aqhamedaka tahunu a anekulina kwata kono ofa maya kana kuyave no dikuto kuma ofa simkomkina ta iyeta
0: tase cha chani kara khati ay piroro nam tete tamte mache ya khati Takunu yako kuwa ma nyama kwa akani ma putuma. Putuma yakanu, putuma keho. Na atashi hee, nguwa takwano shaa chara takwano chara mshama te teta chara mshaki. Nga mte teta ma chamki te unwa unwa ko teta. Takunu ya putuma kanu, unwa kuwa kuna tkoma kituwa ya takunu tkoma kite ya chati pachara kako kuna tungurupu kuna kaya. Hashoma, I'm going to cook out and a clown, wanting to cook out and a quen and dig am com, a com, titum pumpkin. No quina boomam amke hanke hate, a putumatahuno, arama, no mahue, gobak arama, quake arama, tay a no mahue no putuka, okay, atahuano, quake arama, three hate rano. Am arama te ratano. Kwek aramam ki yom gato kwe to buma ki tin, kom kakar ki tinu, am ki to yano to kutera. Kishimishima tuwa te tinu to kutera no kishimishima ka. Kuri mo to te ko kutera, kishimishima tuwa tinu na ki kutera ma te ko kutera eko am ko ma te te takama. Ta putu ma haka no, nam kutera am to achara ma shay ko gwe manta dweni ka kono gwe ke manta ka ka kala ko kum ay gwa ma ay ta ko gwa ma hamka kwe te khate mka ta ko te shan ako ta ko si kekere mka ta ko unwa ko te namu na ko te no. Na ta te yo ha no, kung ha ya kaate. Ma ka kama hebe, am ngom ka ti ma shom ngoro moka. Akati ngum oka kara kwa kubia ambuma maya chirisha nati. Chirisha na kono kwea, hata kono, kuwa hata kono tidimka ya kukante na shuwapota. Shuwapota kihi kutwa. Nukamnyama kwa tite orima, tina orima kurunga. Nuchaye nata kihi kukua ruwa ndaka. Undaka ta kihi putu he, na he. Putu na putu kwa hato makwe kundo vechi kwa hato tamandu vechi kwa tamburu kuta kwe kwa ngakuri ya kara takama. tema ke no sete sete tamete he khwetle go ta go no la tiogena go no nge go pepe se ta ki a kurunga am grupo ya go ta go no grupo sa tsam ngam grupo mmana tsinji go tsinji go kurunga mo ikwa tinqane ta go nga tswa ta go no gabana nyama go tinqate nge go mtlune unda ka tito grupo ikwa nga tswa ta go no ashi nge ya go ya tsi nge ka ya di ratu tsi na tsi ngandi tikwe ku bandera grupo he nga si tswa tika ta go nga tswa tsakwe tamana nge ko tsindi ku tsindi kwa go tsaga nge ko ku mana khomma te ya ko tamate ave ta go no nga go je nga tini tsaisa magwane mancom te mancom ta potu ka nga ko e a ta go ano khurina go ato ta nge go ke go na ku go nkhwe ya khwe no gwabate gwabate tsai ku ta tsaisa mancom nncom nncom ta go ano potu ta o tsa o kyare mana ga tlo mcom go mangana go ta no te khwe te kwa tsisa mana khomma ntwa chikwa te mana qaba ntwa chikwa te ta go nna ama nga ta tinha ya gano mo wa kwa te te khwete o go di tloga go tsa nne go mana kire ta go ti tloma go nna ta hano di me no te ma thuwa go putu go mana qara go putu tloa thuwa go qara go ta go ti nga ke ya ta go ti nga ke ya te no ya ga tswa ba no u ti nga se ga tswa tsa te ntime go u te tsa go mana ti prane he ngoma go ta khani ma di gama ti e tlwa ta go no nga ti go eno ga tswa tswe go mo no ti nga nga ta ti koma te ya go thama te ta ti koma ne kai ya ga ti koma te rundu ka ti ya go darate fana ka lomka to sa dam ka ti ya darate makata go wa tla go doye te ti koma te mate na ba pa ta ana ja tle doye te tle ne tle ti nga no tsa ka ti ya go ti ta go no ka mbembe mgo ma go ye go porisa tla ga tlo ma ngata nga ana ja ga doye tla go ta ta go se ga ma tla wa go ta ti go ga go tsa nge go ema na ti ta go ti khane ma ti eme putu tse ya ti eng du tsam ko tsam ya ti no rundu ke ti dara na go gore ti ka re na go se ye go ti tsam e re go dirin eno ga tlo ya ka te te go go kwa ti me u ka tsa ka go putu ma ti se eng ja go ti ja go gore na go go ga go tsa nge ke nge tu i ka ma ha ke ri na go te ka ta go thu ga tlo ta ti tswe go gore no ti ka te ke one ka ti tlo ra to ka eng go ngone ti ka tsara go ta a ra de tsaya tiki khala kwa tano tiko ya na je ti a bale ka tena ti fikile lo muntu lo ndi tholile namsanze ti a dubula simbumbulu wo kanjani ye nyani si wona buka namsanze ena fikile apa kamina tena chayeda manje kanjani malungu mona hamba tena wo tena jule fana kalo tena hamba lapa kalo ndao kalo bagano ya mose tena hamba dibana lapa kalo ndao lo a tati miya kota kono kheri no nga tati duma haa ya koti ya kubiri kumati njeko takoti ya kumbambi njeko takokaya ngati ya njeko mbukushwe ti ya anu muma uwati muma uwati ni ti ata atuwa kono jangata kitaya kakaya kote kaya kakaya kukheri na kono ochaka la kwa tike umburuto ato tati ya ateno khasike nyami hengema ofa takiko ta gone kuke ke tia tsangwa tinga ke tia tsangwa go nga ke tia nge utwa ka tia ya tara ta tota tle tswara ga dikome ta go tswise uko kwete kala me a go bese uja tsana ga ta go tswise uko group e tota tia tsangwa na ta tia tsangwa na ta tia go gate kwa gano aka en a dawa ma ke bise dawa ma am ge ta tsa go tswia go tsomoga tswa yo mka ga tswa dengu ke o mnuma mate tende ta go tsa mtutlo go go e tsitu ma go go e tsa mtu ma go go e tsitu ma umshe o go dinya a tla te ya go o e ma te ya tshirishan ta go no go wa tsa mna go wa tota a ke go wa tsa ma go dan no nam tango tango e ma yori ma ta go no arfer te ta go ma di kham diri ta ga tla te ya tlanya ta go no na kuta a ke ti tet ta go no khane ma ti e tete e go kwe ya tswa ati de aga ayeti anatati iye gore kare ta go no grupo ha tle tswa ta go ne tla wenye tla tla de tswa tu ana be tla tla te go tla ya tleu ke nna go ona go ta go am ai ma tleu no tleng ka tlhama ta tswa ta go go wa nta tsa go ma te ma kwa go go kwa rundu ha ya go tsa ta go iya go ta go o wa nga ati e go ta de ta go tle tsa hiye o ne ta se o ne ta empera a kuhe na huku China si China tamia ko kusha ta ko Kasper kema akubetsa ko kema aha Kasper me se we tsana ko enka si 3 ndi Kasper kema ei makoye ko tsika kuji ta ko kai am ke ntaka am group mcoye kwa ka qhaqo qhaqo qhaqo qhaqo inta kwaba thi ya kwaba thi ya ngathi dagashi yeko siyeko siyeko siye mokashi kwaba tame ruwanda ka khongwe kham kwete we kham khongwe kham ta hingo ka ashi ngashi phupha ta ci hinga phupha inta cwego aka tlekare ngathi utse chaajara kwa tlekare na ko yanu ya moe no ho ho khuma iye ko tinke mana tletia ko tsutwa ngata tletla ko tle ko ngati am jam mo ka tia ko joru ko ka tumburu ka tia ko joru na kai kai ko ka tego tyo para ka joru ko nde tamya ko ko na tsawa ka makati ko tamya ko kai kai phupa ntamo ntlo ka ma oro kwa ko ye i oro kwa ntaka khuma i ya kono ya tego tsa de be tsho ke ngeto kwedo kwedo makato ko ngwereti i am tecinga tem dunga kamamo Nene ata tia mana, iya kwa gweni kwena, nako tia mungu je kwa gweni kwena. Tia gushi yako tia. Kama mamka te tuye te, achamu, buma kitwae kwe, garangi kitwae kwe tami yako kwa, amchamu, kwe kwe kwe tami, amika kima. Tako ngatate tia kwa kuhuta kwe kwe kwe kwe ya kano, kawana, kuku inge ka achamu ya kakakwe. Ngam, ting ahama, chie kata wako, ngakikwe kare nako, kaka mkanta kate yako tako, siwapo tami ya teha, ngayoka khei. Nem koma koma kokungwa teno tlhu ta gona tletse manu hengu a ta nya go teka tlhe o nya eno ne ta tlhe ke ya ga ndi a iko te di go ibe ke ya ga no tre di ga di di e ndo ha tsam ke tsa ya ke tsa ya nduru ha ngiya ya go ha ta gona mo no nga tene nga te a a kwa tla kwa tla ka o kyare putu twa tenye kwa tenye noka ya ta na titi kwa ta ta kyare ta kaya ya ko kharu gan ta kwa na ho ta ho ti tru ta ko kom no neki kwa shi ko ta to ka gwa ba ga bana titi a kwa shi kwa ko anya gwa ba tsho anya ti kwa ra kwa ra kwa ra ta ko no ntwe kwa me a a tle de tle tle e ye de no ka ma cha ko nguro cha shi ko ti me a nguro ti e ko wo Na tami ya kono ti khara wa shao ta te no ni Afrika ma te tu ko ya hi kani ma ma ti ya ko ni ka Afrika ka te ya ta kono shao da wa ka aka e ya ko ta kono e ya kono de u yo be ma na ta de u ka ha ba na ti cho pram ka ha ba na ka ya te no pere be te ka buru ta si ka ya te buru ta si ko kha kha te kha ka ta kono mo no kha kha la kono ha ba na tu ta na ta ho ma he ka kya re ka re Na kono kutwa khabana ya tiria teno bere shawe ta mta ma shawe ta wa to ma shiye ko twat ninge ta ma kya nya ko anantima ta ata tsho e tinga ma tinga ha ma ha tse ga tinga ruanda ti te ko kongota ti mango cha mo ka sara pindu di kutu kana bare di ma binga di ma kinga ti ata ta ga ti ka ka re tan khwena ninge no huma e ye ko wina na kwa huma ninge no koma wina na kwa mota ka e tsho tsho ko ninge ai mamburo dia kwa she khwena iya kwa ngam da gona nge bisa na kwa go mo sho ha tsha bana kwa ngam nge nwe nya in khaye nya in kwa khai kwa nge kwa ma she ko da go ngama hele da go ngama ta ba nge ma tsa tie thu ya no ata te ekite ma tsa ti na no nge mto ma tsa ti na ne kino tia ko ho no na kwa ke ho da kwa no go ba nge ngo di ma to kwa shi no dimo wa gwe ngamye mato wa kwa she te mana ba buka makara tinga ko je ku yen kwa buka mato kasha na no buka to kana te jam ke he jam mato kasha ta ko na ko ga bana ga ban ha hi ko ko an ke kana ko to ta mato mbere wa harako to ta mato kasha na ko te ko ku no ngam timo wa te mo mana lati nga ko nga ta te ma timo wa te shi chaka ma timo wa te be ti changa be chaka ma timo te be ni ka ko to iye te ke Bekwa ha tainu shashamwa kakwama tainu shashamwa kuri kube shasha kashani kwa hekom kato. Karo ngam him ki shobe kuma kteu taakom am kamwa taakom kama kubo kubwe taakom amwa ngama tainu iye kongwa kwe. Akwa ya to huwa kwa kutwa ya to te na ku shasha so ka ya to huwa ku akwa ya to huwa ku tako na kainku na kashani kwa hekonka shobe kuma kteu ta kuma je kuma na wa ana ni kuri kuma na ta ti na re ni kuri kuma ya cha ti toto ni ka kama ko hamte ko tame ke ma cha na a ma ke ke na kom sha ma ta ya te thoro ma ta ya te an a ko khwe khu na nge e thui ji nta ga thu ma ti u sha cham ke ka tsa ti thu ma u e e mwa angwa iye teketa kona tasha nako jawa anako dikuto cha tako no tako etwa no twa tako no tako etwa no twa ta dikuto machala ko twa itu kunga etwa kaka tako akwa tinano ya je ko te chana ma ana dara ma chana dara a mama kara ta tako ma hama kara ta dara dara towe na tona kaina ku etanqate ma go no khum ka tsa ko ate ne tsa ka be mo imbenqe ma ncene borisha xa yakho xweta tie tie ko xa kade ma ngam je go ro kumki nungapo je go ro ku ma tsa ka be ti ma ncene go ba ma ti nqa hi ka ya ti nqa hi go ba a xweta ti nge nga ma kito ma sha gore ma kito ma to shtora ma nqoma gore ti a go xe ya ku ye ncene no ga bana to kosha na te de go ba xweta ti ke de go ba xweta ti ke Gwaba mtwa ti te hakei, tama gwaba mtwuri ma ti mua kwa ya nga tosi, gwaba tuka ti, ti kuyehi, ti kuyehi, ti kuyehi, tuina nga aha, tuinta akuna. Tuinje utwa aha, si cheka ti kuyehi akuyehi. Nenge tama ti kuyehi kwa hata manu gwama, gwana kwe kuti. Nam gwaba mku mtaya, mkini ma tingu ni cha yaate kapirurui. No cha kawee akwe, mua aha, uwe nge kama ya kwe, nge kama ya kwe. Ti mtwuri mtwa, na ti mtumako jaroko ku mtumako tikuwa mne tinyo isi no hambe. Tama ti tumako ngamta mate, mati kukarako, maano mati kuwa himkuyo, nge tinyo yako chan umani. Ti ma ako jie mua ago wa mato ya ti mtwa ya maa. Cha kuwa kwa kwa nge mkomba hamdi isi kasha. Takwa anu buka mka ato kaya nkara krisan. Buka mka, nge nga hatedi. Ya kwenki te ante akare kwa kwa mna hambe te tuye kwe nguwa. Te kaya nyama ya nguwa yo akora. Taka ya kwa kapiriri. Kapiriri kwa kwenye ni Afrika mema te ya kwa nimi. Afrika ki te tuye kwe hambe nge kwamea. Te si kanya he, sinebo terefuka. Ngoake timu no, tinga tati mwote ngoake na tati hiya kwa tati ngate kano. Tuye tidiye hiya. Nje wa tidiye ha, tinu nguri hanyi. Nguri be. Sham ki kwa wate, nyoko mtom tom he, anwa anwe. Nga tom tom he, hiyate nye, kwa ngaki tine anwe. Tako ni ngaki timo na ati ku, etako ti yako, nika yako picho, nga mtama ti. Bandera ngano, jere moka anwe. Tako ti ya anu, muembe, iyete kaya, tako ti ya picho, mkata ya kunu picho, aha. Tako kere na kono, nye kome ya anu, bandera kiyo akuri ya kwa ati. Nama kwa la kwa anu, nuka, wana ati ya ati, nuka, nima ti ya kom. Kanima mi kama enye kwa hi, enye kwa hi, kuwa tini ti radio itase ya siya tini, kapuka tisi guyote. Ti guyikiri na kune nga radio itase, eno tomu weto kwa yako jao owate tia, kwa kaa ingara ti guyote. Jao owate, aya tomako kama nagawama toka tube, to tomako kuka, ati tomako yakare kwa ka, takono radio itase, aya kuyako ngo kuno, kiheko matoku mako ti, oe, to tomako ake radio itase, ki tomako kuka. Tawe ni mkhoma to khoma go go ntya go ni mkhoma ngata ti nge wa owa ti ti thuye owa ti ta he no nge kati yako ya nge nga ma ti mono a nge nga tya ka ti shetsa la go go kwa ma to ti te ma ga bana ma bandela mtswa tya mbena kuno tsho go ate ne bandela mi okay a ta kwa ne khoma tya shetsa la go mwa na ta itini tya ka ta go ne bandela mtswa ga bana a tsho pra ma tya ya he bar ha nga e tude ta kwa ta go ge na go na ka nga di ma mo ka tya mshi e tin a ka tya mshi am ka nuku Kere no nga atyo para kaya cham ya ninti ya kobo teno khom anki cham kharo kwa te khama sara ko kheno ngam khoma khama sara ko kheno tiki guye ko kate. Po wakaye, gwabakaye, khumukaye kwae ko kwe yo. Ara ti jeko tama kwenye tiwe ngeye kwa he. Tino bandera mea koe kamama. Mshaba tilo daku nika na msanze. Unga yeka. Tino timi aaa ti khuwa gobe khome he ti di. Tao kheno khama sara ko kane khome tiki guye teno he e. Tani kwa niki ni enote iye kukuwe kama owe ahe dihamba yaka te nga owe ahe khun kwe. Te ngam owe tema nga kwa hindi kama kaya ka nge uchaka takwe chaka ta dihama kaya da nako kani yisesi dihama nga kwa hindi ata ye. Tama anu kapiroro ya kuchati ya tuya anu ata kama tikuwe ata teko tikuwe uwe kunimkuka. Tako kwe nukuwa mati ya nukuwa mkwa nge nuti data kako tako tiko mako nge mungu mati ya hata kati ngamto mka nge nuti shwa wana kwa ha tako hati kam kam sana te uka wana tako magube mdome mdome tinga he uwe gandhi tako mata miyako oka ta mana nye nge tami matawa amati ya hacha kheri kheri na chaya hacha tangi ti chao kanako miyashi chaya tuka uti mdome chako msha uka chako magube ma Kuri dim dom ati cha nga ka ngora ko hambere kwa tete awa te khere tete
1: kanji khere ko tete mo
2: Teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, XK FM siki.

0: 99,1 SKFM dan memetang kau minum je flit sinong ke. Primera Oscar Oscar Mobuya ne kung kaya ka tao kung kan skip kung solan ni tete ka wat muling kampiuning ke yang he nas kita kaya o ke mudan sa nang kana kuna nambuya ne ang he kaya ang he provinsi kaya tinsya kaya sporti kana kuna wat ako tamo kui kaya ang he kondisya kana kanta kakhe wachika ngaw kang his school gu chugge kam so ung delum si kang ko ambung ngi kling kang o te chuchi gi kon ding ki chu ni da police skate sa tui kam so la ung his ki wat te kan ko ne kwa a in si ek ngi kal gu chugge da sun ui candidate sin gi ku ki burger minister sin ni sa sin ki yo jala a fir ki november kwa kau sika parti gusto kita ucala kin ekin takke di ko akhaya metro iko pangayo ANC wiki firin fiar takin district munja palati sent ANC layer ngasil drama poja kau menangkan gusto gi elferi takin ngoyang di kosin kuanta generala ngewa ANC ka sekretarisi fikili mbalu latena kengan ngani kata yang ngutik SAKP ng ANC ka duga pangan ngokwe ta stem klang wati ya gai gamdul ga duli tawla tiga atinci yang kalin ngekit kakwi gait kuas awki ANC ANC guma ka hanai verkising manifesti kwa bisikita ngewa sa tawa ngewa lika luwa kia ngunga fagbon ngekimalin ngetwi sing amokwe kodria ngeke singgita tegin kada ng tweet of fagbon kuchu gita hana de kinden ke stotin ka ta tikang sang ke yelang ul ng satu tweet ki kan ka unta mun ang sa tawo amanda chemese ki kun ta ke 6% di satu ng tweet mali kan ka ng ka ng 5% di per kau ki kau chang ko si ki ya chang pun ko tweet chemese ki kun ta ke si koma ka usan ka o i kisi a bajilan ka o i ng sa ki chang ng ji koma ta pangai ng sit afrika ta frak mo der ki ka usan katwa kali kama kwe da kwa chushka ng kat kali ubi sriti singa ng kang si kwe ng kwa kwa tu bajilan ta tu dek tai da ho shika ng kamara sing jida o u kifrak mudir klik o sing ke nintak das gusu gida kam sing ng kaya kwa shiki kwa ng kifasi Steve Biko kia sibitala ng Pretoria kuna sing ki irafira ng kong krakhe kulaya kan nga ka ng stin gita gada ko ukwang duwi kawa kwa ng aha ki niyaka ki sga kamsang ka sibitala ng ki ira ka niyaka ka chon ng in ira ki medaktan kuna tika ng sing gita ka kawa kwa kwa ng da wasi ka ng sa ching u da kakwe ki gani kang si kwa ing hit kwe gya ki kong stin gu u ki sibitala kam ng kang satu ng da departama sibitala ng da ki tika yi kakwe ng wasi kwa ing kwe gya sibitala ng ka kali kama kwe ki kong ki salas ng kwa kung mi ani khefam kon kom yalfum sang kon no SKFM
1: ni khe ire amo ko 3 minute jinje kho SKFM ki bori ashura ma tara marach berahum premierim oska pukoma oska mabuyane ham mthung tawe ek iyada ngo o sizulani tetem sikim ngcam oro kampion sia boxi aninja te hima ui sika ham ai ekim danzani ki tau 20 mabuyane nga desinu ngo chechere di kwana ke amatsungwe di ngo mkunda sikits anqoni sha ana ho in sport di wokri komam amanga di shenqin o hatsanqo sha khwe khunka di kwana kha bana kha tlo tlo de ngi o motetu de an ho he ta ko ngo ho ambunga ke an khoma ha ta police an a amanga karata ngo tetem atsungwa di khwe question ha e tlotwa ke amana ko hota a ncn hana u te makwena a kansela sia na burgomaster kleji ki go mukunda koro kwi fir november kwe ki te gun a shuri kavim an tsuni sa kwa hu ita mu isa go ma parti si u khena ahmed roiki na fir en fir ta municipality ji ki te gu dam a ncn eto koma sara ramaphosa njeng yal firika yama go te a ka gwe no secretary general a ncn shuma fikilem balula nga tesinu ngi SAKP na khan kwa te kaya tewe kwe koro kwiki ngo khan wo hibe shai simboronga a khana kwa kwa datam a NCA na u sika khana koro kwiki e ngo shurika agwim hautu ani nja jawako nkwe na te mako fagbondi he sa tau sere kiawa die di shuye dri kuri shai siya nitoroko kuru kwa di a se go doroko khe kwa tim fakbonik exam shika tenga ati sino khana winki troko ji akhain kara khawa gwengi kai ku ache kara kunya gwenum yama de kwe sa tawi e amanda tsemese nga desinu nikurisiki 6% de kashere kiaba kwe shui gwe ta hono 5% de ka ngam kurisa ak enja kwe sa ki ngo shui gwe tsemese nga desinu do kwe ti ha si de tawi ka kwa kwe ajao kwa na kia ka gwe ta ta ko tro ko kuru kwe anu si ki kwa ha ve ta ai nga desin ke he bismisi a ngo tawi ka kwa kwe a ngo kuru kwe si nga hoti nu nga numboro nga ahinya de tam tsumboronga jiberenati tinji ngo kamera kotroko o kite khoji go nyenta e ji o ngwa aji te ko kai kwi ko che kai kwi borishi u herwem tu anigama Steve Biko spatra ta kom Pretoria kite ko man fo irishaise o kraha te gwe go jao ji aghi te kim ni kraha si u tseri he a ga no nyega ka far dipeng a spatra si kinse na gwe no nyita nyega re ka magwane nyamno che ko yen irika a go egere gwe tia nga oji agiti rica onga oji na tswa ke ba itlo oji tamagano a tsam fer dipeng tse ke tekwe department e tsho ku jao ku ka de nga de sinongo tse uni se khana wo ku kha i cha khwen anza tswena a khana se ko tsusal ji ka tusi ya wa titam khabana ga tsu bore ete ke kegwe tsa mashe ko yalfire ka mago yo xka fm kim.

So brothers kwatiti yacima kucam skatsane akati ntseska tsame timono tinek amako kam khamani tesan yekarakwa ntimpambara khautex ka fim ke kuna hano radio zia satarda khan e ke uner ten seven oni fm ki tiar hota ti yacitsi nanti kristina soti to setai ai kwati program let's learn tamie ti hem ngese ko yams na khwa hango se ko khirisa hiye ya afrika amati kwa kham no ya afrika temo boreti se ko tsetro ko ko borisun goro ki isi skarmise programme civic smita tamieta tsamske mo ko toseta darana ay go to ti khriya go ya fierta khakam nu ya fierta khaka kuro programme nyama ko te an ka te moderne tamieta hem to ti se ko khriya go yen irek amade ko kham atsamska to ti se ko khutam satar ta khang ek ti radio ze konam ka unerten 7 o hni ge fm ki ti ro khatangye ti tsetketin anton tsetsekam ntemo kan date mate an ka din di 20th Augustus kurie 26 kwanam kan temo ah kan kwa mate ya oro khwatino saung kwa ma kurie de of kurie o saung kwa mate mo te ya oro khwatino ma kho he te ki an tsun sa tsuwa khwata ni te ka mate ntsam dzika hanya ma go tsutsu dzikam te ki mo te ki kho ti ats an tsana khwata ni kona ki kho tsam dziki te hi ta te go jite mo te tsinsa sna go go jite mi ya te te o kwinzu anizam ma konekite avasita tim no let's learn tamit programme ni hayam sna kwa ha tsam ziki kai ko ze na ve ke te mo kwa ko sule kona sana kho da tsam ziki kas na de anianza ana kai ke ti ho jita ma te mo te u tsona ko kas na ko a ta ti ti ya ho jita mo te kai ko ana kai ke nge te u tsona nge a kas na ta ti ho ji tsona o feilheid anize e feilheid ane te mo an tsun sa kiri kwa ha ke tsam te kai ko ta ti te u tsona a aiki ayati ko saha te utlwana ko anankete tati ko ne nci kuzi ke heki te mo te utlwana wo ko sure o ka wo kuri o ntaki ni tswana ana kwa ni kona kita manci kuzi tswana wo ko te ya kuzi te mo te utlwana sera te ka ko re tsamtsa te utlwana te ki kas na go no doro pa ka tama ha antse un sakiri tswana o fail hit ane tswana a tati dawzu o ka kwa na zitama roboti zi o ka kwa na zima tsamtsa tsa o tati ta hono mase that's angete tati dropa kange atsa tswa tsa sia go tatsamziki tati ya go tsiti temong ana tsaiki te u kona go tsa sna go a tati go tsiti kung te o ka benteng ana tsaiki ti kwetem mara di do ka te programme nne ntanya ya msna go ha tsamziki tse o ne sa tsa go tsi kung go sure di anyanzam ntemo ka te u kona der drika kwartal ke kasin si u anza temo hanu drika kwartale te anse ayoni sa gria govete ukona ke september ngoe matemo nyam tati ngwe ke kuro kwe ogoste sungoe man september ngoe matemo tseuni sa nyama kote tsan ko zukungusa mbapira tsao zi kom krate kungusa tutsi zi te ukona gara tati ka kona ke an tseuni sa kiri ti do ka tem tseuni sa tshonwa te ve tsutsu wa khwati kwa khate ukona ke he tsam te kharo tati sure okam tsia ko kai ko zi awota te na ko kas na ko khuzi ya koma ana ko te monge atsan ko tsam ya de tsam ka khada o anza e kwit sa ta tin ke krata ko ndri ka kwarta ke te mon wen pende ka nge ta ti kuna kuri su khre o te mo te kwa te tuwa kwa ta no kuri o tsan ko e dive te ko na si o ta ti hen ko na ke an tsun sa tsun sa kire ko ta na ve ke tsam zi ki te ko na a zi ki ti no te kai ko ta ti na ko te ko na tsun sa khom ka ta ti sure zawade anyanzam ta len tamit programme nge yam sna kwa hatsam ske kai ko zuku ngwa ko kas na de anenza kunya de anenza kana kai ki tin ho jete mote o kona a tati kas na ko ma ki te kun te te o te ki ta hon sure anza tamate mo kai ko zuku ngwa ko ma yoni sa go kiri re tate o kona o nyi ske kas na ko ne kas na te mote o kona nge a tswa ga sa kwa no an tsun sa te mo kiri hun he te ko te o kona ko nyi ske ka ko ne ki a outer dom ye te tsam kan sure si ka kunwa ko ho kas na ko a tati garazi khuzu qik ezi dam su quick ezi tamati mote te ukona kas na ko a tati ka kona ki an tsun sa kiri te mo te ukona ko sure ki tsi tati ko ne sure ki atsi ye te tsams ka te mo ke kra khuzu ya koma na kha te mo tsi ya ko te khama go ngi ki his na ko ha khuzi te tsao ka te khuzi ke khuzu yo ka kha kas na hin ka te mo thi ya khuzi te a kra ta ha kwa ham ta let's learn tamit program ngese ko yams na kha ta hango sia ko khirisa hie ya ofiret amate kwa khama.

Kuska kame te mono tine amako 15 gamani te sengi kra khwara donor ten 7 oni ge fm kin programme ngate akati let's learn tamyete he kona mka saturday hang ekiti seta to darana qari ka xa ikuzi kunwaqo ceuni sa xa sna di anyanzan xa sem tatin kuzi temo ceuni sa tia kona anyanzan ki etimo ka tin sure sa u ta khono ai kita ma xa sem tatin kuzi xa ikuzi kide kuma kwa fele khiti ya ceuni sa kirin ana xa ikona a tatin ta khono a xa amzi ka temo kunwa ti xa amzi ki so sen duro pa ka ta ma khana fele khiti a tatin ti kun ke ke he xa ma ma tatin ta na ve ke khwata ti do ka re ti ai wa kun ti ti nu kon ta ma ti xa amzi ki ceun sa tse ka khu zi u xa e kwa ko nu ve ke ki si na ti te mu te u kwa na u kun zi ki e nu ceun sa te tu wa ti ve tu khu zi te ceun sa kho e ya ti za wa ka ti te ti te hi ta te khu zi ti kho e ya ti kwa kha ai ki te u kwa na se ra ti ti xa amzi ki zi xa amzi te xa e ku te u kwa na se ta su re za u zi kun wa ti e zi nta i ka ra te mu te u kwa na koma ana ti no ceun sa ki ri khwa e fra a o te mu kha ra ti dri ki nyam khu ru se n kwa na ceuni sa xa e ki ya ti xa amzi ka xa e ku e noda kha su re za wa di anyen za kwa ne he n ka na ve ke khwa ta n ti nye ko an si kwan mu wa te khu zi kha nu wo ku ri ya te khu zi te o te khu zi avye ke nyama te tsamzi ki kai kuna sini sure mako khana unisye minye te navye ki nisye nta ikra khana te tatam kwa kuna ki anke unsa kiri ti do te kwa na anke unsa kawa go khanke ate kai kutwara kote angakatem sure zao zi kuwa tik zi takuno nguta navye ki tsamzi ki temu te ukwan hi tatin huzi ae ki kawa tatin huzi temu ae zao zi vengtu huzi tinzi tsamzi ki te ukwana serete kai kutati komkara sure zawati anyanza tsamzi kiti do ka re tswana urwa gobe khan hi ate go tsena ve ke kem tsa satar da khan e temo te u tswana eneng ku kamera ze tswa ka te feno khana sure zao ze temo zawa te tsuti tsuna khana o kya ze tswa ka te ven temo yar ke do o tamate kung te a tswa ka ra tswa te tswan ta ma khati az e ke temo te u tswana sia ko khana o nisi em ngo manda khan e xa ikhwena a kako i nahambe tsamzi ke nta i kara khana kunya ting a ikhwena nte tam ntse ka go teng he temo te kong te ti do ka te sure te kongwa kwa e tsamzi ke te am te u tswanang ke e nyama ko e yena khana o paragrafo of sene ze nyama ko xara te tsamzi ke ku tsamzi ke temo chechere he teko nxa kona ke timinya kwa temo ntse tse ka tsamzi te kong te ten te u tswana tama khang a e ngwaga ti tsamzi ke temo ta ten ku tsamzi ke mpapira he te xara go no xara tsa o tsuya ga ke tsa mongwa te go tse tsa hinye te go tsiti mo ta ten kone tsa ho kuria te go tsita makan a mpapira ke ka ta te ta go nte kong te tama monta e kra te u tswana gana e ze ka nyama kwa ti temo koma ana ko karate ke hem kona ti do ka ri nge hendri ka kwarta la zao zi te u kona nyama ko te an tsun sa hasa kara koma a te sure su aninza e khuzu kwa ko ka ke zi kala zi dara ke zi khuzu ti ke kwana zi ta matona tsun sa me ko tia koma a te kwa khang zi tsam zi te mute kha o ta ti te u kona am te te u kona ke hi kara go koma a ta ten a zi ke ti tsam zi ke kona ti do ka ri te mo tsu tsam zi ke te kung te wo ko be tsam a fra a na ve ke tsam zi ke te u kona seta ngo sure zawa di anyanza temo ngo xa e kwadi ya mara hi te o tsam a te ngom nako te tsu te u tswana kunyizi ke nako te koma a ta ten te khu zi ti te u tswana koma a te zi ntse ka go ting he temo te u tswana kung gratisi ka nyama ko xa e kotsi ya woqo kwa ga vyeketsi e zi ting kwa ga temo a ga te u tswana no da temo zi tama ga a kwa ko kungwa te ke zi ne ke he tsam a go zi te u tswana te a ana ko te ta te nge ma e he nge ma da temo te ya oro kwa te nge ma mtu e te ya oro kwa ti hama te u tswana a go zi teng ora ko monde u te u tswana ke ke ra go zi a koma a tere sure si ka teng tsam zi ke kone a ntse unsa ke ri fer a atimia kwa gra 3 to di chlorusen class kona ki te kung te ke hetsam tu ta ti a te tu te tsam ska te mo go nta e kra te u kona u koma a zi kung go tam ndi do ka ri te u kona ha sa krang ta dri ka kwartal ki ya ha ti nu za u si an sa an tsun sa te mo koma a dem ni a zi ki te ti tsam zi ki te tu ta hon te tu go zi ta ma hi a ai ta ti mi a te sure za wa di ani za zawadi anenza temo raka ati kuzi tete ukwana seta hinyak ai kwa nete ansi veskendi takite faketi tete ukwana kasi nako
Wisken de kite mo plus yeti, minus yeti, mal heti, taho no hadil heti, te upona ahuni hozia kasna kontemu tati, ge ak o yahan kafia zika tse te transkante utsinsa he. Ata I karaku karaku teu ka yaka gureta ahuzite mo tati, kona tsun sakiri huete kumute yako ata tinge teu kona asure si kasia ku koma anaku hozi ti, kwange azawate transkati do karite kumita ma tsun sakien kawa ku kwaham, e zarok ayeti kata tifra al nuta na vike kota tsamziki, kwa hozitin zin ayeti te mo teu kona serete zarok ainu, ku kwanta mamu ku ata ti, e surendi ta kumak ayeku hozinta I karam. Aiki kai kwengo kana wo tiritam wo kuri ka khuzit kitama ata inge ate ya te tsamziki tsaunsa keri ho heti te utwana kuri zite mo tate wo kuri ka khuzit kwa ma te tsamziki kwana he kuri zika nge ate kwa ma te tsamzika te mo I ke te utwana hasa kara khuzeng ya makote kuma ago nga kwana ke te mo kano Tinge puzzles tate te wo kuri ka khuzit kwana khoku kako no akinge ate mo ka te no Sure sika tona woko tamhe wukurika kuhem nung aisika temu tona yako tamhe tamhe wukurika kuheha woko tamge puzzles tintanu doka di tona angyama kutoka di tamska temu tamhe eguya kutona ki tamanu akitemu hiyo kukwa tona kana umanu ziya kako ngu kia ikena tini kwa kakana akwa kutoka toti siyako ii tati ii kwa ha ii tati tamzi ki Aki ik ete mukwana a tsaunisa kako ngo kuma ahe sure zaosi anza ya kwa tamziki tsao manu nge a tete. Ako kitanza kan kuma agun kwese na hakwana a kawako huzi nyama kote kaite kwa kuma atati. Ta wokurika huzi tamatemu kuma kaiko sure zawa te anenza. Na kwa na kitu an tsaunisa kiri temu utati kwa na auterotoms akuma te kwa wokurika huzi te kuma matati. Ta kunu tsaunisa kiri kwa temu kano. Storybook yang aiki temu tsawe tati te tati tuan nge ati on aiki sure aku mau kutin tua tinka oiki storybook yang temu te tati kone storybook yang tanawe ke wakata tamziki tuan nge ang aiki tuan wakata tamziki temu tuan sa kawako wakana kehe tam praktisi ya kute tati buka di tik e ata kono dama di aneza tama temu te ukona praktisi ya kute tati na kone ki storybook yang temu te tati Takunu kehentam kai kuzikite anga kwa to Hinto temu mayoni sakiri Tuana uinki ditango am Ditango disuere ma atemu Ankeun sakiri kwa nehe Tini atemia kwa sure zaonde Itatukuzu hoku kuzitin Tuana uinki Ditango suswere ma atemu Hiyo kwa kweha Tuana manu heka Kukeun sakiri kiko Story hanyama kusia kukheri ya teke Ndeu Kien kao story reere, hong kao story reere, kwa na temu kien kera hana uheguya hawa ko. Nuke hetam akoma di kosa manu ki temu ya aklo prendezi, huzi hisna kukungwa tekezi. Ta azi temu story huwe tante unsa kiri kwa na ati ya kukama de tam ska kante suere matati. Nusure zaosi ansa tama ya de tam ike temu ti, kai kuzi kwa na woko kukam ziki, borti kikuive, kai kuna ngo garana kun kuna ngo a garaha kana buka ki garata note he guita am atave tamante mo kun eski tamzi ya kai kuna gote ko avor dezi atinu kuna koma ko ata hate mo garata ti no story ngi ate mo te kuna ngi akoma ko kien kara hana anza tano ik ate kuna ate kre tamska khuya listerara koma tem kuna lister tutse ngi ate kuna tamska kuna khuya listerara ke kroko avor de ziti kwa hati mo garago ta aziti zite mo kuni sa kona uinzi ki ngo sota senve tati kuzi te kuka tati na kote mo mayoni sa teo kona afra al sure zawadi anienzani kuzi kuma akago nge atuwa te kam kona uinzi kim ta aziti zite mo krati nguta afra al na vike kwa tams gihak ay kuzi tinte kona setam nukon sa kiri kuhe te mo kanguta na vike kwa tanu teo kona ngo tati na ave kikindeu huzi khana hiya tin aizi ki enta I kara khana kwenye di kwane na ave knista kiti huwe temu kwa nasinu woko manda khanze kai kuna wako khana hambi tamzika ntato kwenye tande huzi tuhiya ta suwere matia ntato suwere maguveta mantugara nako ahuzi yoka suwere matati nudidoka rikai kuzi yoka
tswana a go khome e kha go tswana go uru na go veta teng ga nna be ke ke wokuria te go zi ga nkha wa te go seng Isaac Tinzi tate mo de kwankie te o tswana ko eng ke te tswa de tsamtsa tswana uru na go go be e sure zawa de anyenzam tase tla e go zi ke te ke ke tente kom tate ra donor tens ye ban o hne ge FM ke programme nge te a ka tem let's learn tamete se ko yams na khata hango se ko khiria go ya ofirek amadi kwa khama.

0: Nata e go matemtla khoma. Nata tsa mo ago e temtla kota. Na tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re. E temtla kota. Ne go gestesi tla kwe dice a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ngim tla ko emki. Go se na mwako platform teniki ba kwe tsema x sky fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamien ska pomki ni nyam tot atako kunwako x sky fm kwe na ngongorwe
1: kute kute motso shwa re bone motsaneng wa stylobo ba kopane ba shimanyana benito le freeze ba kopane ka dipala tsa bona ba le nukaneng ya mogala kwena di tshabeng.

0: Yalf irie amahwa exka FMK bori shura matera marich berahum. Kete koma Build One South Africa parte shuma musi mai mane nga disino haman kwama eka gayo kwe eteho gwe ngu ham parte ete ma Burgermeister Clay ki chwane metro ikim. Ama nga disino ngu a kwe a Pretoria nga te ku a na ang tsao nisha jawa a ngu a dropa ek etramasa tako chwane shikiti mburunga jita ma a kwe ana kwa itam. My money is a Fred Spark ki a credit on a shuri kagwim. A NCA no action SA Hantamahang is a Hana Burgermeister Siete Magun Quendit on a shuri kagwim. Department Chara Jawa Kunka to Enlarge no Kam Havana ha beckon closure at Janga Cha a Helbron no Bloemfontein ki she horse and hot eatam. Bek I hang Janga G Freestad Mukundai kick or Jigishuri nati a. She wanted in 27 taka she a hoti, no say so na tiji, go kohuji chakara hohi, tako, plasi jikita mahanu, kawaika kwanaji arch erina hui him. Back and closer a nien tin, free start the human municipality, jikishuri nati, no to dropaji, Kronstadt, Velkom, Sasselberg, no Frankfurt, jikita mahanu, shuri senatim. Department shuri jaona kasin ate ma kohe kai kuji tie ku ka te kasin kwen ate ma tin o na se kap se skir eland university ti technology kwehe go university tin veke ki go kai kuji akhai karati ta ko kasin kwen amanda ti go kose si ji na kwara go tam a ho ata hi tin go veke sai se te ko go kasin kwen to to na ti ki Numborunga ji aki kasin kuna urati he departement de se kai kwa tinji kumwa tingu Ngwarata I a kasin kunte o kunga oji Ngo pepaji u wo ya he seri kuru ta hui kwa naika ta hun university tisi u Ngo seri ji umborunga ji u kwarake kwa na he nkama kuri ki ngo kaiti he No ae e kwe shika kain kara hui tim Borishi u khiriwem Limpopo shure tuan a re ton au kwena u doroma kuhe a ka tirumenden a ngo ina kawa I ngo chem houtu jicha kujika tuan a shure ka re ti tam. Ang a ka jihin iti dri di shure tua a no kuru kwe a houtu kuru na ti adona da hak eishika o ti tam di houtu a shure tuan ang re ku a khamasasane ta ki tingi ai kasi polo kwane ki ka kwa ti kim. Alianse nga desin ka kwe tuan karasesai Tiko, kwana jitama tehoe ata I dimborunga a Havana hak en e kahisen be tam. Yalf iribori ada tiki kherengwe, Havana hak tu bori e te ke kegwe tam yen irek amakoyom.
1: Yalf ngam de klondri mantene eskaif emdang hungitang o min antiflit sinonge. Lera nga Build One South Africa mo moshe mamani ke kintang ke kumanaka ng yagwitu gita nga Burgermeister ke chona metro kene kuna ta wati de kang he ek de tugia kun ha stati ki ti de na kwe kwa ngul tamo ta chona ke ti kisi ka nga kun sa kwa mama ni kala ka ng de tugia gya freight park na a nti action is a yin ru kala gya kene ka department na kun ngon ta ke ka kre wati cha me me cha ka ng sa ng begin closure kre Helbron ke Bloemfontein kuna se una ya kaka o te tehu ki khatalsang ki freestati ka 702 in 70 kang he gombi ki 600 in muske kwasa ngawat ngam ki gani kang tayi ki chui e te back in close circle ka ng freestati municipality di nintin ya ng kwa ngi kurun chan vilkum ki sasol berg frankorti ya tuna ng atama kuya Departamen ahe wa lungsakani kuna ke skolo kuna nge pangatumak ngwa student di layar ki kapu skirlen university ta nga teknologi ke university ki vega nga chuan ng kamsang utu tu tlaklagang kuni sa student di ngayang ke kos hisi tan ke gaya si kwa ng ka usi ka ng student di tutu ka ng sgi ta hana ta ke departamen na sing yuman niya pangang sing o jala uchi usi ka ngay kuni sa wat kani kang dakkanu sing ngya kwa ng university di ka malibong di chugi kletowa uke tong ka chuan ng stena ngay da kamsang Mungkin fasi. Limpopo ke sekolah, kani kuna kili kalang kiti. Agak mana kau kusung debi kita ni buat sekolah kani kuna kat dua gerak kamsung kang dua sekolah mungkin tiri kang he li kalang ke donor ta. Yang he kusung ke istimewa ke kang itu sejak kau kani kang engke kau entah kamu sene ke polo kuanin kani kuna kau istimewa ke kunisa. Kabachi astana dun onder suku singko sikang kone sakana kipat on khala ke chiska. Kon mia yalfa fam kon to yenim sakun no SKFM.

XKFM 107 ngixinxeke nerhamerhamkola wakhe qhawa ngika 13:11 kwiRadio SKFM yamakoqa mndoko joystarter komunxumi nguye wona khwe wolini nesamprograma nini wasibikwa mthimati ecamqomqo esiyenqamotona ngxitona kusa tshenqule xinxe ngokhwe uqonqonqo uqonqonqo ngxitona ke qanchutsi uqonqonqo ndabakhani kunxitona kunxungiya vegan nina chigcini kwafike ncinqe manda khafike ncinqe ngihto ngi mhato September ngihto September ngongonqa ndo ka khamulo ngana ka khunu khamulo ngo sinne ngana ngana ngana sinje ngoli qoku na dini khon khumko dini ngolo ka khwin ngi qoku na dini na sinkhwa gong khod ni ngana khoro ka khunu ngo ngot ngana chon na ugum to complain ka ngana ka kula ngihto ngi kana ni ka ngana la tia skola kha ngana ngana ngwa kha kula u van gum khala ki tamthoi ke king ngine ta o khomon muskin asma qeng ate dira ala ti so dala di dhungla la ti cha skola ra tawani le kang kha akhi khachi ge kahi ka ton no so ruhan ka ton tan ne ko pani khatin ne kala tu ge atin ne gya fresh ko nang sung wa muji kha kha ta ala ti ni ne ta khukna ngine kang kha la ti ngada kula ne ren ha khomon ahon ne ton khomon khon le khiton tan hi ata atso ta konzla pa ita mto aber kwasti la tsia skola tan kha kopne mdiwa kan ngui kul kha kha khoma ng kan nga ki akela kia kan tine gutine to a gung tine to an ngale tine ke gung ne kha gung ne khong gung to kha cha khoma ng won mol kha khui kha to a tine panya tine gya first ko nang sung e wa ngus ki kha kha khoma ng of a chu ko a cho toru tso sa tawang kha skola ni kha ng kha skola la kula ni kha nguli kha kha khuyen ni na kha ni kha furu khu pani kho ngu thu ya ngu wa mko skola kha pani ala dia skola ki gani ni kan ka la dia skola kula ka la dia skola a thing hin thung tu dia skola den khma asige la ti ka fur skona la dia skola ti ti thung tru ta kula wa fur skona wa la ti o ki ka ngum edang kha ki fur skona la ti o khu ngwa ko ne kul kha khang ra hm akila tia kala skin ye from near for afghanistan bitin ngul kha kha to joga ni ni kha ngul khui ma kha awat nan ngul si khui kan ngul ela tia ni for school na kha ni na la ha twang ama e ni na ang ge ne ngul khui kan ngul akila tia kan for school ni na to pa ngas ang kumit to ki kana frida kha ngul ni khosta ki won his work ki ke won frida kha ka pa ni asing plani no to his work ki of duma pa ni asing plani sonda khang to his working so long man khang ko jo skola vege jela ra pani a cha den no working ege vege che chan no pani den no vege je ke verki je ga ga ona man khang kha a u to lu ki freda pani ko to den no his working ega freda kha ga ke den pur bir wa man da kha ki klasi ni ke mu mu pani a una verki je gi singi apna dhala mala khong ara nga o freda kha verki kalma maskin manjir kama nang ngaliya fur kama nang ka tengo fur deadlek bangwa khe class ka da ngala ka tuk kwa gala da ngo fi standa ngai ne khon hezwer ki ngna ho mi prodin proda dole chi da ngha proda dole chi ra ka ka tuwa pasi sa khu ra pani proda la ka chi pani a wa na proda so la fi skin class ya wa pani ngo fi skin ki fi skin class ya a tuwa pani a unna fi skin class ya ta es wir ang miskin at lasi ya fred khaga es wir kila miskin african siga dia ma el o es wir kima ga ka kwa pasi ba ngi ge fof ni ra tiga agwa bugula ha dhanna pin ge ma khola ma aktuala ta pani apani asin es wir king ho es wir ki ke kala o fred khaga kan sige gya a ke skola kuna apero to ngi skola kuna of tu ati go to ngi tu ngi to ngi ana vige a free ana vige ana vige akula cha gha vir ana vige kana biyater ta to ak to hage freida ha ge skola kunat ni tuit ge ge freida han ne kastar da ni na karchi ma de thiona ak to ge kastar da ni ni tu masul khani karchi ma de ni ona adin ko sun khati ni mar khan khan na ugam chi ma hala ga kala ga khan he ga sila a la ta a la ga khan ga tru ta lai ka so maskin so ak ge chi lung sa ak to lung sa ak khan ge ne so ak to is working khan ni to ni kala leng no lung sa tin da sin so la ka is working dan ngi agang ta alungsa sa tsa lir virki a tsa alungsa tsa lir
Apen kosing ho tri jela ola four kam chwa gya mkortal firi ho chi gya kren ko chwa dri ko chwa tri to firi ta kwarta firi ko ngi tom chima kala ngi kala kwarta firi ya ko kala mo chila kala mi kwarta firi wa examen ni ka abis leti gini ama slaha di ama dripu wa examen ko kala mo ke kwarta firi ko ngi to kwarta firi maga bakhani am chingwi tuka fa mchingwi kwarta firi bakhani ya October tuka fa December December hapana hajika wana raporti ka ika kongi ni ajipange wisisi ya gepanga January to December ha haga una anghung haga una basulang asa anghung zahir hal ma atuang ma anghung kapuna anghung zahir hal anghung pana anghung zahir akislah pana ha anghung ake gaya khrati jhe apane ho anghung la singa anghung ha hir hal ka to la tu dang hung ga wana khati da bkhani khati ngin edene ke khu dule chwan ka ka chi wa hung thang chi ho ga ta pani asin ntu ta a kwartal firi kwartal dri anin an ngah hung jili u golo ke ga u ngah hung jili u ntu abar kum khana ngah khe thuya pika to kitam ta ja kwartal firi ab oktober ta tolqa ta bkhani examen ta ka november ka examen ta examen of november ta no ka december ki an hu nka usa a tipang yela tipang ke panga january tot december yang ko pasam ko sin ni da ta ka kum tan ko program

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo a go eh tsem tla go tana o tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore eh tsem tla go eta. Ne go gestesi ba kwe di e a. Am e ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba kwe tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ba kwe ji tswaji tem khamiets ka pomki ni nyam tot ata go kunwa go. X Sky FM kwe na ngongorwe.

0: Ngumaqara kwa tatek edze ukuni mwenye ntema luko nguhe Yamka semi fanu ngutam hosa Iya kaire tema ni sabara nguzikani Tu ati mbamba tera tezuri kazuri ntema luko ngutam hosa Guwana mkansipani nsa kanka kwa tavi
1: Ya kama sanko bhola ase kukuni wadam sabhola tigda gede gida mkala da sama geda na kwa kwa mge chumadam Geda akam sabipani tsa sangi akok etam hoge Tam kwen chuma msang Tawankia drin twinda se kukune quarter final gete tama firin twinda quarter final fifin twinda kia semi final damsung twinda season twinda ngita neti kia semi final tamakala ta sama gita na kwa kwa kwen kwa kama kwe Orlando Pirates kopa nina MTN gete ngwi kama kwe tamakala ta sa kama gita na kwa kwa damsi uti sing zung a Orlando Pirates tina ugding ase kukune da bola tani gita a Orlando Pirates ngay bola I gita se manu zela kwa bola tam sa tani gita ngwi ng vipani gita sa nga kwe da ta kwe ki bola te bola ke kwa kwa mke kwa nda gita kwa kwe kama kwe msansi o kaya sing ake pita makoba akambo msansi gede kletsa waka ake bola te bola ke kwa kwa da msansi kaya gede zinzi kama kwe ki bola kam tuturu ke akamsam gita asa na manikhen tuinda matia nelunga masilela butuma msansi tuena kaya gehe temu ake si bele bele msansi kwa kwa tika ike ki kumisala kwe bola msansi gede kwa playa zeda mwade udulia ate bola ke kwa kwa da si bisi kutu wada wane pasi gang uli kuni kwe bola da nga kada gira kamsi ma gira na uzala kwa bola da bola dani nga go kwe nga na iki pa chaini da gira travela nga bola da kwa kanga waya 5 minutes gira tika kwa vipani tika asa bola da bola gira kwa kwe kama kwa da msansi kukuni adifini kwa kia nga iki kipa da kipa gira anuwa ikipa butalezi makalata sama geta na kwa kwa mke chumada msanka utiche uta nda nda kamsa bola se kuti upola da unampasi chinga mkize mkize kuti upola da number 2 mobi yiku nga gede kwa kwa mpola da makalata sa bola maketa na kwa kwa da msana mafaifi watani geta ya nkale mana se kukuna uzala kama kwa kia upola msese kungali nga kubale ni kuna ageta we travela nga da kere kwa kwa nda boxi nga kuli kuna atane kete upola tang mwada kuti wada unampasi chinga bola kama kwa msagoma kwa Golden Arrow sama Melody Sanamsi khawi get akuk akwe sanga kwa kwa msang sa get awana kwa damsa sa get akwa bole go sa wisi si kaya vanga go damsa nga sa kadiwe wa kuk akwe ya nge get sa kama kwa msang hana get akwa damsa nga akubita anheke tibidi go kule tika angeta wa o msa pola tane kete wa tinga na mobi nga agede kutibara konda se ka nga nga kukoya de tahotu nga da gede kwa te pola ke kwa kwa mke kona msa pola wa nga kata waka ngoto kita gali nga kada wa nga ibalisa tida makala da sama kete na kwa kwa sisi mandita kere kwa vipani tsa asa pola la msa nga tani a 00 takawa yersi kuna yesi kukuni united tiga geke wana msa ngoto nga agede uka pola na la makala da sengeke mabola geta na kwa kombi eti mboe akuba zala akuba zala akuba zala akuba zala mjina it wafa wafa tu odai msa namba 11 tiga geta akuto pola nda makala dasa ramala ramala ramala da kama geta na kwa kwa mke chimboda chene geta nga kama kwa kia ngutu ya go agere nga mke agere agere kata upole kata kavisa tata ngu kama kwa balisa msopola wanga kata wakata tika kala ta sinke mavipanita geta na tunga nga kwa upole kota msopola ngu kama kwa ngu ya tuturode kata wakata nga ke kavisa tan tuturode nga we balisa ate pola ke kwa kwa tiki kwa gida tuwa kuni ate pola ke kwa kwa damsi chene pola nga gida travela nga da gida kamsa mne uzala kwa pola nga waya zi kakala ka sama gida na kwa kwa kwa di gina we aria nga waya gida sama mne uzala kwa kuti wada kuna pasi nga kubale ni kuna msingi kwa kuti wada kwa ikipa chene zi nga na shibishi captain a gida travela nga da gida kumta hoto nga kubale ni kuna hoto nga kwa gida kumwari nga usi kuti wada kata yi captain CBC ya kuti bara kwana kasi bele bele a geda kha kuti bi ta kona pasi chin hum sum gedi tswe si bele bele da si gedi tswe si bili bili am se pola kha nga na in number 6 shi ema ya kuti we pola ta hana uli kuna chaine bola nta kuti bara kasi CBC a geda mwada hana ting ngay hoto nga hoto nga asangri garote kaya apoles oswin geda sa mno zela kwa pola akuti upola da kuna pasi ching asi bili bili akere sa mno zela kwa pola akuti wada kahana uli kuna ke matiani si kere kuka wada msingasi kukune kere kwe pola rev geda tunga ngake se kuka wa matiane bola kete se kukune ay bola ya wangi nka kisa wakana makala jasa bola makete na kwa kuwa kwa namsa akmanita kere kwa vipani chan asa bola bola tane ya 00 ate bola kye kwa kuwa mkye kwa namsa ya MTN ID shemi final nka wa vanga go msansi gira tuwa kye first leg se kuti bola te kunka apolis apolis se kunka kya godange hotunga hotunga gira samunuzela kukwaya atamsa ngamdiwa kya tregam se kukune bola tane nga tuwigi atane get a kutu aya ati ke pola ke kwa kwa mke kwa geda kwa mkama kwa msi ngay kakaba ngay gode tite amteka ati soda tisa refreda sibisi ngakada tutro da kli ama pika toka gumika itam ati pola ke kwa kwa mke kwa Damson siku kune kuko nyo yangete otule dam. Kakala daso pola makete na kwa kwa mke chumara jiva nali kwa kumake. Honor tenziye wa kumake ni khandovo. Wana ate pola ke kwa kwa mke kwa na msa antige da tam chula dam kwa chiki chiki ya pola. Ata negete wa kuwa kunga pola da makala pola ngum kama kwa desa makete na kwa kwa. Chingumi chayne ngwa tu msa kula balisa ngada chiki kwa ngu. Se kudiwa da hoto nga. Ake desa mwono zela kwa pola. Kulu tinga wakia ngada kudiwa da kwa ule. Kamsa se kudiwa pola da kuna pa. Only Kunakishima. I get a Katapolika Tapola Kakom Kikona Putuma Tanaketa Quia. I get a traveling at the Kia good to Vedam Sissi Keriko Kapola. I say Polaki Kakom Kikonam Kakala de Savipanita as I'm going to get any damn quota pola. Tane a 00 at Polaki Kakot at Tiba Telekoko Maki de Sai. Emptying a semi final.
0: Jin many to soak get a hot chimney. One of them can span a sack got to go and got the Murray or Apollos Miki. Among the director, defend the Macoya, the Sukukun, yet a horror about a different gear and Taza comes to Gubari and Gieco Tibergano. Come on, Gim Zangieco Caraha. Timo de Con empty in 8 semifinal. Yam Cocoon sounds Spanish and Numa Caraho Cretan. Timo de Con empty in 88. Orlando Paris in Gieti, Quiriz, Falkier has the Timo de Con winner talking Gieti, including Ugreti Musukunas and Macarata. Bora Timo de Con and Gieco Havanaka Gems Carahata. Sukukun and Gemacanda Tibora Caparo, Timo de Conu, one of Gatam's Panseca Tanga Cotavet Timo de Conu. Sukukun will give a canadi but a caparo get him on Sukukun Kaji, Sukukun will let Gier Daran Largo Apollos out the Hokus in Karata, who can go take under him Karakara come defend Yamki, among out the Hokusima Kalkara Pasia Kankara comes with Kanka Tim Kalkarakus in Yakata, Nanaka Karakara Timurukan, Kamakonga dear Kim Nagyam Gati, who can go Karakara Timur Sibum defend Yamki, Amakian Korakam to Makamsuki Timur CBC because Bissing Nakam to Maka Apollos out the Hokakamsuki, dear Hamta Kuko Yakati, Sukukun. Oh, that's a Kianka Timon, that's gay, or comes to Kianka, do ya cooker, Kona, Kau, Kusin, Karadam, Sukun, Liguram, Kabara, Kukur, Sigan, Tapasavata, Kau, Gibarakus, and Yakata, dear Hadden Skinsker, Karada, Def, and Jamki, Amagara, Ham, Tamako, and Naz, two young Yakarada, Boratim, and Gosin, Yako, to Homes of Krako, Kianka, Kakaboratim, and Kuanu, Sigukun and Kadi. Sukukun and Gladiguan Gabaratim and Sukukun Dare 1212 can't count for the Tiger Brokus in your hotel. Who got a good AK Hapasera comes okay? When I got in Kamako, two young Yakaraka AK Boratim, Yang Yego Boratim and Kago Takan Kimza Karaka. Sipo Chet Ham Tabati Timurukano, Orlando Paris come keep on a Timurukan, him at the pitcher at Makuba Stadium Sikatimurukan, Thomas Paris, I am not at a polo quani, Timurukan Yakat, empty and eight. See semi-final around the top span is Yamada Timur Yamka Timarukan in semi-finals here. Orlando Paris called G Timarukano. Orlando Paris called G Timarukano. Dear Divin out Tahoko. Ram Tama 1-2 can conquer Kim Nagam Gorko. Kukara Karaka Timarukan keep on key. Keep on a Kukara Sibisimi come out Tahoko. Come to my can't conquer that comes to key. Dear Kakot Pasio Timurukan. Lentas and Gayota. Two young Yakarakara Timur comes to Garanang Horror Timurukan. Go to Orlando Kaji. Kami has gone cutting Karaka Hotumki. I'm out there who are Gera skills of Kukarotika and the Karaka comes to Guanaka Olanda Kianka long so tell me to clear the Sukun Gotimana comes to Gibora. Orlando Kaji, Timadakan, Guanaka Kabenza, Kumakata, Homkaka Apollos, yet out there who hotta, clear the Sukurako. Yakarata, Hotomki Karakata, Amagarna got two young Yakarata and Gobora sing Yakaraka. 12 minutes of taggy tear, guanam nutter nutter. Kanaka carves one satamic circle, Kumaka had a team at a cano. U team at a cano. Yamka semi final has a new Golden Orosisa. Mama Lori sana siza kase tema de guano hinga sika Orlando Paris siku kune siza kase ngwa kadin u accounts fan siza kase ngwa kulu kasa yam kase ni fan kasa tema ukiria go Orlando kadin u taho go tsikanza karako accounts oki kukara go tema de guano TFN de wikati ama kukara ka oki pasi akang karako de kia akang karako al giamza karako de hotum kia madar na go hamtema kukara go tsikanza pisa karako accounts oki tema de guano guanam kadin kama ko amaga dekate 1212 kusen karako karako TFN de CB simki ama kukara go simang wikati ama madar na go kia akang kati kem na giam gukade de rakukar ko am rakkad sibisim gito sibisim mungukarako teman ko nakam so ki xamta ngan ngan rakkar ko rakam so ki xamma ko ko teman ko nak ay kay xaktu yangi kara ko teman ko anu olland ko di teman ko anu olland ko di teman ko anu wanam ka ko giaku ko te sugu ko nak aw ta ko rakam so ki giya kara ko ay kay xa ya kaya CBC aw ta ko ek ek pasi ko da ti amadu kan ki akkan ko da ko bara kusin ya ko skill se ko khamma to ko ku kara ko khara ko mam ki amma dara no ko khamte ma 1212 ki akkan ko enza pasi ko da kam so ge temen han ko to sen khara ko enza ki akkan ko da temen ko wan ko din khamma to ko tu yang ge ko ek abura olland ko di gon ko din player down ka piero mia kare ko ta lunga zezina ma 23 khamte ma ti ka bere oki temo ade ko bara di ko lunga tsumnga ye ya kam so oki kokoro iya sugu kunu player ma tema de kwano Orlando sa de kaya kwa tema na semi final inwa kare kwa dries kan kaya kwa de sa yams na hote hote ho ma gabe ngal khom tabe kan khona kam sugu khasa na ko kaya ko hote ka pioro mi ya kare ko yele ka te suse na ko kam sugu tema de kwano kiya van se na ko yele ka te tema de kwano sugu kune sa de kay bora di gara di gara ka temo de kanu hoto kham di gebe ka garna tsam si oge temen sugu kune complete temen jesus number 28 kham do tepo kham tema yak ngie ko defend ama hoto an toron za temen ko kuru ka tsaita ko ngie tema ngie ko tsai ko tsoya a tsam si oge te ko ma de ko ne refirma mo ka de tepo a ko ka ro de yelo ka temi ya kwata temo ma de ko ne sugu kune ko di sero lan ko di kha ko na tema kana ho ka paro oki si akoya dia hotoma kawo ko kam ko kade masai sa ma tuareta 15 minute yo tagi te akota dia no to jiboro an akoro ko da tsam su gem na gem ko kade di khama za khama pasi akha gurita e ke khama to gur ngan za khama pasi akha gurin to te kare dia no to zezi number 7 kham te ma ti de khamo ko kade gem na gem refrim te ma ko ka din kyo ka avasa ko kyen gara te ta false te bare tsam su ko kun kan si ka foifu orlando parisi ko an si ka wo sana ta ve te ma ga tsam su ka ga bare ku sene khata ku kare khara gar ngan hotunki ama ki anka kar kar apollo simki apollo dano ka ma de ha ku kara kam tema tema kam su tsikan da pase ha kam su nge ti e ke ha bora ka benza nge kara bora ya nge ku zi kara ha te koma te kwanu am su sene nge ko kara bora tema de kwanu Orlando Paris ka giawa de tlwa bora nge ko kanga sa tema ka kunsa se ko sa kara ha kam su nge ha 20 bora tema de kwanu wa tapelo tema ka tema de kwanu de khom to bakara ko ma ba tam so go bora yang ye ko qara te men ko anu sapo dan ya se ko qare kha khwa te mu wa te ma spani kana kan ko spani sika khwa ko ye gora te orlando paris te mar ko tam ni sa mtn 80 et khwa ko nana ko ye ko khwa ko ye gora na so go kunen so go gora winana ko ye gora ta ka o go bora ku sene go ya khwa khom to bakara ko ma te men ko anu orlando o te ko ke za kya khwa te ko te ko ke ka pa se go so go kunen ko ko ya gora tam so ki o te ko ko kara kara bora te men nga za kara khwa ta siku kunen ka di ku kara go tsika za defend da bi ka ti a ma dar na ze zina ma fo khom te ti daniel cardoso ku kara kara kara ki pam ki ki pa ma kham ma ko tu yang je kara kara timar ko nang nga bora yang je khata orlando ko di gara na kara kam so ki timar ko defend ama kham tama 1212 ki khata ku kara kara kara ki pam ki timar ko si po sein kham tama ti kara kara cb sim ki cb sim dan ki an kan khata 1212 ya na gam nung ku kara ko kham ma ko kara apolis apolis ku kara ka ge pasi kan kara kam so ki gwanam ka tin tim na kha ki an kan kara kam so gwan ko gam gam kara kata orlando ko di kham ma ko ka o ki ya tu ya ge kara kata 17 minute ko ge te ya kata Orlando ka di temer ka nan nan tu yenge ka ka de si kun ka benza ka ro ka bora temer ko anu Orlando ka kiyam ka no ka bora ka paro ki Hukara got Karaka defendamki, among out the whole come to Matimana comes to Pasia Hota, Sibisima, Sibisika Ogi Karaka Timon Guana on the chapel, Yamaku and Yakarakota comes to Key, Hukarakota Suku Kuneka, Diego Bora Timon Amzuria Home to Karakonga comes to Guan Gatin Hatra, Suku Kuneka G, Guan Gatin Yakoya Hota, Koya Timodican Sibis Homasaki at Zazanamatri, Kiawa de Kua at Timodican Globo, Suku Kunekam Yomakayo, Kirnama Timatama Timonakan, defendam, oh, my disbisits a team and a cut Orlando Padit Kajame. Jango Casa Kia TV, Sukukun Gangiego Bora Gangata, Twenty Bora Timurgan Globo, Otaho come to Mingia Koratamara, Sikaka Tim on the CBC, Korea Gong Globo, a Timor got two Boras in Giego, Linia Kokara Orlando Kaji, Sipochen Karaka Timor, Simamki, Ama want to Mukuka, the Gamma Gamazama Segurita, dear Asima Kian Karatiman, the Karaka comes to Guanam Kachin, Orlando Kaji, Karaka Tapilunki, Tapuling Outaho come to a dear Ekapasa, Kamakomoko to Yanka Boratim and Guanako de Yaka Tayako Timorokan Karaka, Sikukuna Kajam Sika. Melushi Timarin keep on my Sukukun Kama, but I'm to my Kam Gugati. I come see go Orlando Parasit come go to my Tianaka, I'm Tamamu Gugati. Jota Ekran Kyoko, as we were gratitude. Nientin Minito Kagiti, I got a Guanam Kakanga, got a Netuno to Sukukunakaji. Keep on my Naraka Guan, Kabira Kueta, me at three, Guanam Katin, Jam Nagyam Gugati, Kamakonga dear, Akus and Gargo Timarakan, two young Yakar, Jam Jamakong, I am Kara Def and Jamki. Defend the Maham Tamakanga Chipu, one of the two young Yakar Kamsuki, Kaogi. Kusin go home to Kara Karan when I come to Zizinamatrin, so Hamtimachi, Kukara got Sikans, a Karaka Tima de Kano, Nientin Merito Tagite, Akara Guanam Kang comes by Sakanka, got a Yako and Yako Boraja Kangs, Tamakons, Ako Piako, when I'm getting Kipa and Yakaras Kukurkama, Nanaka Karaka comes to me, Kitaka and Yako, Korea was coming to Oland, out of Hoboraki and the Kanka, got to make a Kapazara comes to Guanaki, Yakara and Nanaka Bora Tima, and Guanakatin, Titru Karak Amaka de has used to school with Korea out of Havana, Orlando Kaguya. Ngiyaka ka tuya kamka tu bura kawana ya zwit miya ngiyaka da tenda community o kala kite ka da guanam ka kanga ka debe o kala kite ngi kamas ban sa giya da to kan NTN 8 semi final yam ngaka test da yam sa 3 years ka ta ko kamas ka guanam ka ko de tin take catch yes ABC sport
1: Chaka masikopola tani a 00 ta tapo kan ya tita mkokom erekere uzala bola msisi kere kokora ag mira kere we kuti bola kibakletsa wangara so sikotsi offside ya tsaya da bola tangere gi khamba kwatsi bola ke kwaqwa ya sekukone bola itam kokom eda khaba anqwa ya etshula da se kuqwa sikete tshonda msopola hwanqa khletsa bokara tsiqaqela ka sinke ke makete na kwaqom ke tshimura ya aka masikompola tani nwa gqokunqo sikere kokwa ya Kukwata hiko mobida gmik ekuda. Msingi ngu kama kwa ate pola kikwa kwa msipo zisen. Orlando Pirates a nikhin faifta da msi yinin fiyarta a se kukune. United ate pola kikwa kwa hiko mobi. Gmik nda ngire guwa tigda gita angoya. Makala da se pole makita na kwa kwa da msa gwada kakaba ngoto. Atani gira ngwiki nda kala da sa makita na kwa kwa kutiwada kuna pasiti kakulikuna. Ke mochimbi mochimbi kuti uphola da kuphale ni khona athi ke phola ke kwaqoda msisi ke ra kokhunwa lwati uqeda ke ra kuphola athane ke da Orlando Pirates phola athi phola ke kwaqosi ke ra kokhunwa kar doswe khunwa go apole city ga go ikhamda msisi ke ra kokqwa rev ke ra kutshonda phola athane ke da sekukhunewa igera simnuzela ko phola thi ngana xa kuti vhe oli chuwa khunwa phola msathi ke da travel nqa tango tshola phola ta ke ra kokhun athane ke ti phola athi phola ke kwaqoda msisi ke ra kokqwa da ke I'm singing get a trashy magnet TV. I'm so Orlando Pirates get a good top of them. Sati get a couple of visata. I take a polake called Copol and come quick. I'm sing coaches and tweed and daga. Clack, I get I go a police go and I get cook away. I'm some polar get a quick come a quick. I get a ton ama. I get a thought, amams, and I get a quick come a quarter so sack. Nana Siema. Ah, how we get a summon. I was a copola could you at only see how could you at a tangling. Tell a desa pola market and a quack quadam sack could you at a hunting, how could you want to get that traveling mother get at Wapoling Hale? Tane Kete was see bishing. I could you at a tie keep a chain. How we get a traveling mother. I get a summons a copola. How could you at a hunting, how gobble in kuna? At any get a siema pola dam say cook with Hale. I'm singing. Get that's all that's all the polytechnic get our lunga lunga gede kwa pola da kuti wada kuna hana tingu atani keda sibise pola ate pola ke kwa kwa sibisi kuti wada kahoto nga msata ngere kukunka ki apolis akumika wada kede travela nga pola apolis pola tana akwe kama kweke pola satsa gede wala la suweda so kasi kukuneti kete kwe pola amsinga keda gomita kede Kangwe, Sigera Twitwa, and I get a Sikukune Pola. Sikukune get a Kango Pola, Tepola, get what you don't want to pass it in. Gumitongo Arian dams, Sigate Twin off site. To Trogan, hm? I Tepola get what qua. He throw this and I'll quit it Kango Polata. Mujila dang it to a Manisula dam, Sansi Geda. It's one Mujila get a towards a la Twaka Arigaro. Number in and twinda. What do you say? I say, Paula, get what I'm saying, getting hungry. The gang walkers, eh? I'm saying, of city, I'm saying, AK, Sikukunet, and get a cool Orlando Pirates, and I see Kukuni get a Kali, eh? I get a thing, I pull at them so much, she get out to lay. Orlando Pirates, how we get a one hour regarota, get a thing, I pull a, whatever at one alley. Then I get you, what good you want to pass it in, see, get a song, I pull him, get an atting hour. Qua? I'm saying, I get a cocoon, a tragedy. Mse Polatane geta nguwa fire ntu ina kumenta tuwa ngunda Polatane a 00. Kaya kama kwe vipani angulita wa kwe. Sa gadro ati Polake kwa kwa mke kwa na makala tasang. Ya maka tigwe geta na kwa kwa mke chumara mse Mpola kama kwe ka angasunga gira tuwa kama. Tige vipani tsa kasa msige kwa koda. Chiba ngali kwa kwa matigwe ge. Da asa ya mba geta ni tamada. Mse nganda pare tigeta kwa wada kutio da kuna pasi chingwanda mse watanga tuwa wala lang. Am kumigaba nga wata. Mse sigede kupola te kutso. Sibisi nga e akoya. Mse nga geta we kutio pola. Kuti wada kukunda kadibi nga wa. Kuti wada hana ti nga hotu nga. Ke kupale ni kuna da msa geta travela nga pola. Kwa kunga pola. Ate kukunga da kuti wada kwa nale. Kwa kunga pola da msa nga geta ti nga waya. Atane kuti wada kuna pasi nga shima. Ageta samunyo zela kwa pola. Nga wada kwa wada kwa kuti wada kuna hana ti nga. Mkubodi. Ya kwa kuti wada kwa sibishi. Fefintu ina kumenta tuwa nga msa nga hoto. Kasi geti kae kuti nga kuti wada kwa kwa nale matiane. Amsinga apolis bola nga kuti wada kwa matiane. Matiane geta samunu zela kwa pola hoto kwa unda msinga kwa kwa kule pasi ya damsa kwa kuti wada kwa kwa pasi chingu. Ita mkoko wada kwa uzela pola te pola kwa kwa mkwa kwa na msika rikaro ngume Orlando Pirates geke wana damsa gere kukwa ya. Kavisa tase ntu tawata hoto tiga kwa kwa mta msinga tangsi kune unadakipa gede ano. Khawa kwa kwa kwa kwa bubua. Makala tase pola mageta na kwa kwa mkwa chumara msinga kipa kwa kuna ano. Pola ya tanka uga kipa singa gaga pola gdiwi ate pola ke kwa kwa mke kwa na mkama kwa da so taka ngeda kwa kwa ya ya kwa tama kumuti pola da ya nwota ma pola ngwasi kayo tata wala mkama kwa ate pola ke kwa kwa da tingana si kukuni ekera semuno zela kwa pola ine gremhe asi kukuni iti sanka gre kwa kutiyo pola da wana pashi tinga kardoso ya geta samuno zela kwa pola kutiyo pola kwa kubali ni kuna ate pola ke kwa kwa mkwa na kwa da geta we kutiyo betanita kia tu nga nga nga mse pola gita pola geta Orlando Pirates pola mse nga tiga geta mwa kakala ta sabipani mageta ne uzela kwa pola pola mageta na kwa kwa mkwa timara geta Tago quick come away to cook what I would cover the tongue to what I call a come honor in silver. Can you have a one hand? I tell you the game, Kuma 0 Sikukuni, 0 10 Orlando Pirates. I take a polaki quack one kick one kiss season to Nahman that's one of them Sikawa Timbu. Tom cow quick come away, Msunkawa diarta harada gona. Damson cow quick come away, Damson Kawa Timbu is a git of you panita. Ke go sakati gegeng tsang dibi gagale a kampung ngati ke phola ke kwa kwa mke kwa na mphola ntsa mkhamba kotse tutu wa tsabitsa a get tsotu amati

Exka FM 107 nxinxeni ngara game tsam sekitara ncindo ke gicamtsa ke Deepson asama voice camtsa ke milethi umtsofite ncene ke yaqhamtsa ke msa didi maka uceqwa ke afa ficamtsa ke fintu na ke xala cam uma eke iqimo ncingira xala qamtsa ke supportwa eke wisike msa acama uca qhamtsa ke xala wa ditontona se ohase stories sinto ngempa sinisatabela ncingira wisike msa didi aqhamtsa aqomtsa ke msa pasimtsa ke titi mhanke ta kaang ka pasi ka gain nga o tsawa ka tse ka o titi ya ega ka nga tsanga gu o ka pasi mtsa o singwa ka o titi ega ka nga pasi ka wana gu nga kam nga o jala o titi enwa yang a kri wong nga ka titi enwa yang a o jala tsaka da titi enwa yang wa ka e he asa wong heo tsaka usigana a kri wong tsaka usigana ka jala kama a kri wong tsaka usigana ega to kama van a wola a ka barega tsiki ikang a tshwang na ga bureka tsike ikang a tla ke tsijela sengdwa ta pasa ako panga tsa tsike tsijela sengdwa ta pasa ako tsa tsa tsike tsijela sengdwa ta pasa ako tsike no le tsijela sengdwa ga u sia na ka nng te ke a pasa nng ke a qanga tsike ikang pasi a o ga qhena ka pasa qanga ene ga bi koma ka e ikang a koma ene ga bi koma ka e a o am tsa sendi ka e he a kum a tsi o a buto ke a ke kotse kana ke pasi a o a qanga a tsi a qanga a kon de ke a pasi a tsa tsa ka u shika na a go li tsa tsika na ke a mutu mutu wana ka u shise a mutu o jala ka u shise ka u shise pasi ka o khama tsa ra tsika no a qanga ke pasi a sin o ka ke ko he kang a jala khama a khri o ka u shika na ta ngete ke ne ko e ma ke o tsawa masimo de gini ku ampasi ma makare kha tsike hima ke khwa ku qale makhay mpasi mo jela tsike ke tsama ke qale makhay mpasi mo tuwa tsike tsama ke qale makhay re tsa sene ke tsike a tswa gau o tsike a tswa qao a tswa ma kliki ke angqoka a wana tsike ndo tsa sene ke tsike he a qatswa qwa tsa a khamse ke usana de ke tsike a ngoto tsi a qanqa ka nqede ke tsiana a tsatsa wa o de ka ngoto a jela wan atunga jela khama atunga pasi khama atunga tsum khama tsinaga nakang a hana ka usisike ke a khaka ke qao tsho usike kana tsemu sisi a ngike ke a tsaka ke gwe a tsaka a konu ke gwe a ngike ke a qao a konu a qemu ya ke qumu tsaka ke qantsi tse ying tanga tanga ke a pasi a u jela ka usisike na a ngike ke a tsaka ke gwe ngan atu ke kini tsikang ka hima ke no dakha tsike hima ke tu da tsinga ka ma ma ke kum ka ka ke kana ka ng da ke a tsika na ka ng a ke ngotu a pa si a ko no ka da tsika na ka ng da ke a ko ma ke da kana tsemu sa tsota ka a tsa ko ka ng tsina atu ka ona a kha a tsi da kana ka ng ka kona a tsum khama ka u si tsika na ng da ke a tsike a ngotu tsike kang a tsoka o tsike kang a ke jela o tsike kang a ke khaya ng ndake a tung tsi jela seng a wana da kana kang a pala pala tsa tsika kana kang a tsoka ke usi kana ta tung ka toto ka jela a tung ka toto ma a wa tung ka toto to a tsika na kang a khri da kang ka jela khama ban kana tsi tswa ge ya ya plan ya e ya ngo tung no tsi ya ge ya plan ya e ya khin no tsi ya ge ya plan ya e ya to tsa ngo tsi da tsike a kan na tsi a ka wa tsi tsika na a jela khama ko ivan ka o kana a khaka a tsikana qanqa e he a tsaka a ngdeki a qao a ku a ka u abuthus a qao tsake qum kana qum sika msa sendi ke tsana msa tunga qum o afro la tuto tu tsa qam a tui igigo ge ka u sikana kang he ka a duwa wana he tana a qum hi ka me kana ka a tamu a tlhatu tana wana ka he a qum ka u sikana a ngdeki a qanqa tsikana kang kang kana kona ka qama ta tsi sikana ngdeki msa qanqa tsike msa ngoto pa sikana qum si msa ga ka u sikana khamka e hekang tsa tsonga khamka e hekang tsa toto asin khama hekang tsa ngeke ke tsa mone tsho sing oka tsa mone tsho kha ka u sikana ta ka khama khama tsi sikana ka ngong ta ke ho lo sisi hana tsike qanqa ka wa tsike ya qa qa qa ka wa tsike hekang a ngoto ka wa tsike kang a qum ka tsike hekang a dumpanga o nga tsonga ina ga tsike a ngoto wa qanqa ka u sikana a tsoka namtsa sengtsa ke ke tarang nena ke a ke tsamtsa awa ambitious
entertainment at Gamsa, Lady Drain, Wamsa, Kitaranganam Sagi, Hola Gum, come at Gamsa, the gate, Baby Gamsa, Old Gamsa, Kumunga, Vitams again, Terta Monita Kitchimbo, Emsasim, Samsa Kitaranganda, don't want to promise them, get ambitious at Gamsa, Lady Drain, Kitalakums from Games at Titima, and Quoka Crumbs, Algums of Kuma, suddenly, Yamanita Mimsat and Albumi, Kamogita, Games at the Outer Craw, now Asamsa Kitarangana Gamsa, don't want to promise them, Kitalakumunga, who's in a Gamsa Gamsa. Sing someone to sing like we see them, someone to chop and come a cozy, down Zella come get chickens and hot to, or take gang, Mzau Kama, or chickens are bullet. Ah, yes, someone to a Kamsaga, take out Zella cushion, Johnny Chop Kamaga, take out to Amsa. And this is, I come to get there and get Amsa.

ska FM 107 nqinqekene gara ke mntu sami sakitare ncindo wa KNK arecamtsa ke ezodaka ke wola ke aqhuma iqhamuka xemsa the give bicamtsa ke ni ndirta monita ke ke nqoma nqinqukile ke wesana qonqa mtsa ke mtsa cemsi ngai bamtsamana oha ta nqete ke ke mtsamana tsho sen qhamuka wesana ta qhamsa the give ka wathi dzela qhamukwe ke aqancina thi ke angcodo kwathi dzela qhamuka aqancina thi ke aqulu cha aqancina thi ke kang akwathi cha aqancina ngithi ke kang aqham yanqeke ke ko ei he aqhusi yanqoka wesana ko ei he aqhuqhama nqoka wesana ngithi tiki ka modzela e utheka matwa tiki ka modongo dzela ka ushena ngake moni kwa singaka takawadzela khamuko moni kwa qheka takawadzela khamuko takawatsikika angcodo tangcodo unqoka iqhence angcodo unqoka iqhence angcodo unqoka itiki ka aqhoqoka tiki ka akuqothi ke tiki ka khamuko ushena takaqhamtsela ke kana cemusisi tiki he atho akhuya angcodo tikana agulica tikana ta amuto awana katosi awana kakamasi wan atu chike he asinto ko chike aguko tsana awona ko he atshwanqa awona ko he aqancinga aguluca ko he atshwanqa wan kawisena kangwa chike kang a ngqama wan ko ya ke khama he tutu awona kawisisi ke chike aqancinga chike atshwaqa ke kanga tsinjela se tsene ke kawa chike a ngqama tsichwa kawa chike a ngqama a kang ngalo a wan ka o ta angqhi chimo kang pasi a tsuka ka angqhi ke chimo kang pasi mongqiya tsiki chokhoqo mo lungisa tsiki chokhoqo mo banga qhama tsiki chokhoqo mo dzela qhama ka ke tsiki kang ati dzela qhama ka uma kang ma gulu tsa mo ngeke ke ke titi kwin ke wola kwin mtsima kang pasi ma qhama mtsima kang pasi ma qhama mtsima kang pasi ma o ngeke kana tsi gya ka titi tsi gya ka cha wan aqonqa sintsike ka ke ma aqhodu tsi aqonqa sintsike ka ke ne ma aqhamdu tsi aqonqa sintsike ke ne ma qoli tsi ke tama ka e a wana ka ya senka ke ne mqanqa ngatsi ke tsi ka ma ngqodu mqanqa ngatsi ke tsi ka ma qoli tsi mqanqa ngatsi ke ka ma tsoqa wan ma dum wana tsi ke ma tu wana ka tusi ma dum he ke ke kana tsi tswa o kana qong o kana ya ya tswa ka tsi ya tswa qong ke ne tsi tsela sena a panga tsi tsela sena a ngqoka tsi tsela sena a o kana tsi tswa gea ya titia e o ya tuzela tsike wa tsijela singe ya tuzela tsike kanga tshwanqa o ya tukanga tsike kanga o nga tsha o ya tupanga ke ya tsia tsanga kang ya ngoto wan kana ka mtsa sare ke ka tsika ndwa he ka ya ngqama a ka tsike kanga ngqa lo a ka tsike kanga qonqa ya ka ke tsike tshokhoqo ka tsanga ya ke khoma ni khuyo ya khama khoma ni khu banga khama tsike kanga dzela tsima kang o o nka o khama khama o tsima kang o nka o jela khama o tsima ka o nka to khama wan a tsonqo tu tsike he kang a tsotsa nka tsonqo tu tsike ka ne tsemusa a wan a tsonqo tu ke tsike ka ne tsemusa a qaka ya tsonqo tu tsike he a o qawa a planishing e he a nqa ta a tsonqo tu tsike he a kang a jela a guli tsa tsika no nke a wana ka tusi a guli tsa tsika no nke a wana ka khamasi ka tusi ka jela si ka tsumsi wan ka wisi na kang a kham ka wisi na kang a ngumtsa ka wisi na kang a guli tsa ke ne tsinqe ke ma to mi tsoma tum sa khwe o panga qe o qa wa khwe mtsa khwe singxe ya khwe re speak ya khwe ka wisi na kang ma guli tsa ka wisi na kang a tswa kana ke kana kang ma to kana kang ma no da kana kang ma kham kana kang ma tsa tsa mo tso tu tsinji na ka tsimo tso tu no wi ka wisi na ka tsike ka jala kha mo tso tu qwa mi go mo tso tu qwa tsa mi tsike tsike da ma tong ka e ka kham qwa ka e ka tsum qwa kana kang ma tu kham qwa ka mo tso tu ke ke tsike ya tsigeme ka tsigwe o tswa ka wisi ke ma tsa tsa ba ne ko e ya qanqa ka wa tsike ka ngi nqa mo khomtsa go singe go e ha ge ya ka resta ka ka tso tsike kha go tlo ge nqe kula ka wisi ne mtsa go ge ya kona qao ge ya kona ka wa tsike na ka halo sa a tsinji a ka nqwi tsatse ke tsike a singe ka tsoka mo tsike a singe ka tswadzela a tsinji tsi wisi kana tanga ke ne tsike mi kha khuya e tsike mo go tse da ma tung tsike ka tsela mi ma tung tsike to ma tung tsike mo mi wan ka wisi kana ka mo tsike ya lo sa a ke mana a tsala se ke tsala se ka e kang a kha mo ke ga tsala se ka e kang a go tsa mme se ngi mtsa titi ma ga tsetswa tsa sa mtsa ke tara ngindwa ke tsamtsa a wa ndi ke ntsa ke si anda ke tsamtsa ke tsala tsamtsa mtsa titi a go kha mo ke ya kha mtsa ke fofi ke tsamtsa ke 3 nvr tra mo ne ke tsimbo tsa sa mtsa ke tara da u ngomtsa pro mo tsana ke tsala ke mtsa tsoa kha go tla ke u sine ka mpa simtsa singi ke mtsa tsoa nga kana wa kang ka ya a ngo tsama mtsa ya ngo ngala mtsa a o toa tsamtsa ke ka tsiwisi ke ka mtsa ngo siyanda acamtseke ndiye

0: 한글과 초과고용 다가지야고용 초과같은 초과고용 다때내야나오 다가같이 다게야 그것정아 다정아 아야되면 대신 유심히 메인다 그릇은 다마리리한다 초과 이권투이 초과
1: XKFM 오늘은 시와펜 니하 볼라은 고게 양모차 회가 시가망나 회와 스프름복사 뉴질랜드 다가니네가 응사게치 드사 아흔 40 미니타 보볼이 사당노와 엘스파키 조하네스벡 다가니네가 응고아 승다 보카 야 16 뉴질랜드 치그게티 미콩이 다가 춤다가 꼬트룬 보카가니 다 콜비 케차 Jordan kecha Staisen Bokagani Colby ta Mubi kecha ta Khou Drentwenda Love kecha kala sika irte alfu khala ta kam diwike gawa Colby ke kecha sizin fiar tak minita ya kecha gukan wa ku ta hang tani diwite cha yeska chwa penalty ya ninga ku ta khagde holan kecha sizin fiar tak minita ta ahen fiar tak minita kala de kecha ta inkalik dhawa xka fm tani kwang ha khuike chike bolen kho hau kwa gukan wa ka khoya ta kanindi ka south africa 16 ta new zealand wa 19 ta magudivi ta ka platfontein studio ke xka fm
2: Sesi xam ta ko sesen twenda ga minute nge gwa northern 7 o nege xka fm siki no program nge ditango je tswana ko mota ti hese ko nyamsena gwa tat to hatse gere ya ko a iri xamate kwano ta ko e ka sibi andre te swere mate no ga bana a ke kare kare qako
0: ui e khome nga kundo a ngolo jo ma tsinga ka a tswa sha a tsike he ya ke ko a tswa sha a den nga de ta ala nga a ka ngo de ka ta du ma ga ga ba ke ka tu na ada na da to a na ta ga u kha sha ka nwa ka nwa chi ma ta o mi kum o mi tsi ka nwa ga a kha pro ba ba ke cha ba cha ta kha chi de nda a tsong tsong a tsai da ta tswa sha o a ku ma kai da ta tso sha ta la ni ta ka sha an ga ma ka ko a ka ka ko di a ko di ta ka ko di ta ko di ta ka di ba ko me ba ka ka to na ta ta na chi ma ta o ta na ga na ka gu me tsa e ta mu ko shi ma ko ta ka wa ka ka no ma ta ba wa chi ta ko me o ko me de ni o ko me ba ni ka chi ja a shi ti ba ta ko ra shi ba ta ko ra ba ni ko ba no tsu ko ja bu cha o ta chi ja shi ta sha ta shi ya ta no ga ke tu na ka wu she she na ke tu na ta ta na ta ji kwa ta na ra no ga ke tu na da ga ji ji kwa ta sha a ke ka ma ne wa ke a kum kan o ka to ya ko ba kwa ge ke ke a ta ta ji sha ta ka nwa ka ko di ta ka wa ka ka ta ko di ta ka ka ni ni ka ko ta kwa ni a mu a mu a mu a lu ra wu she she a ko ra ku ra ji ta ka ya ga shin ka ci ma ha cana na ka ci ma cana na ku ga ya bin kuma ha cana na to ka ma bana dia men de ka cana ta sin tan lo ka ci tu na da ka ci ga gu ya shin ka ne wo ka ma ka na ti ko ba ku ka ku da ku da ni ya ka ku ku ba dan dan na ti ya ci na da ci patira kula da ka da ku da shin tu na ci tan lo ku ci ma na ku ta ki ba ci ka ka ka ta ka ga ci ma ta ke ke kwa te ke kwa ta ke kwa shu i kwa shu ta ku ga nda kwa shu ta ke cha mu ga nda ke so ba kwa a ke kwa shu i kwa ta ne le tsa shi mu ta ne le tsa shi ta ti pa ka ni o ta ka ga ni ma tu na ta ka hu ka i ka tsa tu na ya ta ke shi ta ke ku ga shi ku ku ka ta ji ke ma ta ke cha ba ni ta cha o du ta ka ni ka ni kwa ta ga nda ka ke ka ni ka ni kwa a ke tswa ku ndo a ka tswa ka tswa kunda lagi ye ko ba ka u tshithi no kula a ka nya tsho tsheda tshe a gola kuta tshe tsha nga na ge ka de ka de na ge ya ta ta tswa sha ka ri tswa a tswa sha tshi ka a tshe kwa a go a ta le tsha a lula data nga dala ni wa chiganda chikotoko ni wa nge dawa kawa anguka shaku anguka danguka enshinke chaka nga anguka jo chiganga nda shinke duwa hidobe kaki hidobe chwa chaka ka u chonga nda gea kakande atuwa shinga nga chayi chakana nga chakade nga gea kata atuwa shinga tunga ama nga shinga tunga kakwe nko kama kuiye ka hatu a nga kati kaka hashimu takade chikam chonga nga gea kati ndo atuwa takamka kundwa nga takati nga takacho kumata kundwa akamata kakwa atuwa tuna tajabi chao anda ituwa tuna ajabi chao ta chipati la kula yichi pati la kaka but that bush was a gun and a government cooked down, washing a washing jump on cha. But I'm gonna make a bag of dark gold. Oh, that dark china, got to be good at Tata Gumigama candy ward, the Gamiga, Gonka and Gamakim, a catching them, a mukashum, Muka Gueda, Gamako, called by me, Jamich of the Goguna, Tamak washing, I'm a Goguna, I'm a Goguna. Nabakuna Koba at Angan, at Anganaka, that the Jamich of the Gundar Fuda. A difuraka koko ka khanga dake a chita ka ka chi gashi dake wo wo wo ka chi ka ka da ni kama kwe chi shi ko ba shi da kwa ko ko ba ko cho ku sha ka ba shi da ka ka ku ke na ka mu shi da ma zu a cha ba cha da ka chi da shi ka ke wo ka ku ke tsaya tsanga na ke a da da na ku wa chi ya na ku wa chi da ku wa chi chi a ku wa a da ku wa Musuka wishes you can da. Chicken Kumchunganaganda, Kumfuta, Quacharata, Kumfuta, Charata, Kumfuta, Charata, Kumfuta, Charata, Kumfuta, Charata, Kumfuta, Kumfuta, Chara, Takitimata, Kuatuna. Yet take Kamakwe Mumchi, Am Kaga, Sangum, Shamu, Hari, Kakuka, Kum, he go to a Kum, Kum, go to a Kum, go to a Kum, ah, and Timata Kunda go to a Kum, a quarter. Mata gugamba dai kula nyama a o a kumbu a nyama kadula kanda tswa kakwe a tswa

0: 자, 우이, 자, 떼, 아, 오시기. 뽕, 아이, 맞던, 아, 우, 아이, 맞던, 딱, 호노. 가자, 우, 아, 자, 오시기, 꼬까. 딱, 호노, 가자, 시, 아이, 꼬에.
1: 가자, 아이, 엄마, 사야, 지금, 고고.
0: 가자, 아이, 꼬, 예, 에. 에, 오빠, 그, 시, 콰나. 우, 뽕, 우, 아이, 해, 노. 뽕, 아이, 꼬, 이, 콰나. 호노 가마 에이 뚜이 에이 가마 시예 고자 까주 가노 보나이 그 숨배요 나라쿠 마치아 가마 베레
1: 우빠 저 보마 가마 시기 문제 다
0: 아하 가무 와테 아테 만두와테 다 호노 시코이 우와카테 노 나랍 야히 보 오카 보 가마 쩨임 까 까시예테 am tei am ki khama nuat ta khuna ki khacha bori ku pom ku he khamai khama ko ya khacha ngi ki
1: Amusi yang pun ayam kan.
0: u si ye hi pom ai oka khacha ki bori ku kri na khunu pom ku he a ki kwa no ya te khacha ngi ku ki ya te te a ki pom ku he ta khunu ue kha khacha ai Mani go kare tinu e tuwa tei be te ti kai
1: Po ade ti si te ve wum ka ham u ya nem ka.
0: a nyam ka e ka he wum ya hi e ta khunu po kyare sana ku si ya gu u ata po ya u kyare da khuno po si ye hi be ta kwa ake ya kham se ta kai ku ka ni na kwa te nu ta ne te du ta kwa kyare ba ku kwa te no kham u twa te kema Po we, nao cha kou he re ai. Tino a. Tiu kou he ai. Ta ti mua te ma, a ja kui kem ko ta ko ma nai ki kui kui tuen di ma.
1: Man ta kham wu tuen ma mua ta kwa si tere kutini kum ku khom tuen.
0: Kham wu a ta kong cha wate, ti mo po ngā te kama a. Ti kou he ai. No cha ane di ma na ta i re. Eh? Ti na kan tui me, ti cha u kong hena ta cha hii tu na hiri. Kham u a ta kwa ti po ma, ti no po kham a ngā ti kai ma, u e. Cha a, ye si ri tu ni sa sa kia ti no. Ti ma ti de ye ka ma ti tue ma kuma kwa ti a ku ri na kuma.
1: Jo ma tui ma.
0: Tue ma a cha ki kui ya kumi, am tem u mo ka tui ma kuma tue ma a tem kwa kuma yin kwa Ah, kuno kham kai toru na kuno tuu ka
1: Ha
0: kuno.
1: tam re yi som de
0: Gam.
1: re tu pa
0: Gam kha tui ma. Ta ka kon te shim kwa mep ki ti te kuno ku kha ka na nai. Ta ka ya
1: Nyam ka
0: buru.
1: hama ka ka na.
0: Kham tui ma ta kwa ko khama.
1: Hamaram akuri te re na hom kan kon hama kaya hi.
0: Eno bok on ka kaya hi. Hama kha ka na na kuno hama ya buru sha na ku. Dom o kanu hama to kuro hi tu hai. Tahu nu kua bana ehi, tahu kua kasih katui.
1: Nem akia wati tong sa im tong hara. Koma buruku.
0: Ata wu kua mate, ata kri ma kuate. Jaya mu kua re ku mu nu abu kuate nu kri ma kuasa. No wu kua ma ana ka kua mate ngam kua mace ma kua taka. Taka cha mu ti kri ma kuara ku si kua ma aku ya te nu. Am wa ma si be ye te nu un ma kha ma te un kha ma kwa sa ke a ta ti hi un de tu ne
1: koma kwa kwa ka ko te na te ma ki kha tsa mu wa re ko ho ne swa e ma be am
0: e du ko ho si ya ko te hi be ma ana ta khu khe ri na kwa te nu a ta po wu ko mu khe ri na khu nu he ti de ti nga ga wa si khu ma ko ti de ti si ta ko de ti si hi sa a ta wu ka ka ba khwa ya ma na ta na ha ku nu Ha ya wushi am tuek em kinu tuek ma shi kuma khwat. Ta ko kwa na khwat di shiet. Shi gyae ti am ngit khat ay kam shi git. Ta ko ta mo nu ta ko nu ay o ta shi ay ya te no khama o da me shi ay khwat. Uwe. Na a tuek kuri ki cha ta ko be. De khwa cha hi ka cha ta te. Ta ko nu wu ko cha wa te ke ma. Ko na shi mo pom di kai. Bom i gara khwai ke Aki mana kuit on ho. To de he ti he yo de ton sa. Po atat a rako kama kaka na ko yu ko he. Bua kota ko si krima kwa rako kwa ma si kwa no ton he. Tatia po nga kota.
1: Oom kwetem sweat a kama ima kyo to a kama kwa.
0: Ta kwa no niji a kuti nga te kama Bom di kui a ge ta kwa ma kwa ya ya ha de he ta as to ye te no. De he ta kwa Tiba wunga teke, oo sabe, det onisha, tako temyo ka det onakausa. Ata wunga kwa kunu tab. Oo he kwere ku, hambe kui me kuhe, wuko matime. Kweb ka ka, ta kasi kwe matseko, ta kuyo kuhe kite. De he kuti po uwe. Wunga teke ma, po mdi kuwa tontisi mua kunu tide kat. Det odisha
1: na kham wut en mata tong ha

0: kurukuti ah ya ko khwe sai nu do kho do aki aba ya ya no aja atwa he khu sai nu aba tro ta ata she ta kho bo ga u ta ba ti shi yo go dan ku kya le mo a ka le tsan ka ra khe ba ti ti be ka ra ka ru u ga ko koi aja ha be e khu ku tan kya le po koi u a khu fu aki iya khu ko ya te ha me ye ko ka ro he he ti yo ku me ko to kha ba si u na kya le a ki po ta ba kho ta ko u ba Ui, ko tiko ya oi. Ta kono po, wu nga te krema. Po a te am kom koyo. Po kya kya rem ka tui te ko kare te.
1: Ta kono. Naka ta kai ma go toye sa.
0: A ka nui ya nga te krema. Po we, cha a kaya nga kaya shunga cha kaya be. Ti tiok cham kuwa be kaya shoka. Cham kwa ku. Po aja tu ku sana ko kwai tu po ka ba te tia ta am am o ka ka ka ka ka
1: bo ana ka to ima tsoma ka to ima tsoma ka ke o ima khama
0: a da kwata she ko ma a ne ja po ya ja go bona ko tsa tu tu tu ya ko ku ji da te ku ka ro tshe ke tu ya ga ga wa nga ta khere kwa ko te di ga ka ro tsa do da khe hi re ma ka ka ko e ka ma tsa mo be ta ko tu tu sana khere ti be ga ka ro a A gash what a question I did
1: jump. The woman even do not try that I am dying one.
0: Come whoop. Didn't you make way? Ah, you ma at that kai kai kai gay and manjo shall you kai. The whole two di a two di gay my yaku shahita two at the corner. I know. Come woo a capo come at the aka crushanate. I can't gash him up too, Mahamayanita. We know a grab a trace, Sandat. Po tam kuri sia ta ak cha ok ba cham khurim cha hi ko ti ko he ko kara he khuri baba ata ti cham shwem cha a kha ko ti ko che ko wa ti ve ti shwe ko da ko man kha kha na yo to ne ko ta cha ma ma he
1: we kho ya ko
0: po ngare kha ko ye ki kha ta khu kha ba tan te no ai ki kya re ma ti bo kya re kha shi khiri we ake

exco if mkawa wala ngwe pangwa mtene kuchu au ngwa baka ke di tuwe tuwe na stem kuchu ke a khose tuwe desen ses en tuwe nda kham kuchu da sa wuzi se ke ma jwe kamo ku bunga ke iwizi se ke kumase ngwa wala kia koko mang a te jike me te kan kuna te jike kuing a te jike ngwa le juwa ngwang he mtene kuchu au ngwa ba wala ngwa jicha ngwe sakuji se ka ke radu ke ma joi khamu ke bunga kwe sindage ole nhuma kon nam de ka wa ji simu a wala ateu ke tinir tinir ma kon nga ba kunna ka nga wala na program ateu ke dang nga kon de ka u pala pala na ko koma wa ji kem tan chong wala ngwe sakuji se ka ke ma joi khamu ke bunga ke mtu tu kwe a ngwa ka wala ngwe sakuji se ka ke wala ngwa kon nga we ale ko apu khame ka ge sa patu huma ten chongo da sa gen chima sa patu ko nga ge as ka mang ko lan huma wa jet man style of manual adu ge khunu ko sia wa don't worry.

kawa olang mo ipanom tani ko chu aung mo program ko sa wisi si ka ke radhu ke kawa tu ka kai si pang mo ko kai kwa radhu ke numuru ya wani ten si va pen neha fm masire ke kawa neha kama el mani te ke tani chung mo ba olang ji chang ko sa wisi si ka ke radhu ke kawa tu ka kai si pang mo te kawa olang mo tani chung mo ba ngu sa wisi si ka ka ke radhu we sinegi kawa wala imten chungwa ngu sa de ma sinegi ka uwa kan usi si we sinegi ka wo chi simu ma wala ta pangwa ku sine chi ma chi simu ge wala ngi cha kon na we ale kwa program ndu tu ngwa wala ngu sa ku si ke ma ngwa ma so ten bi tu ngwa wala ngu

exco if kawa ulang ngoi pangom ten ku chu aung ba ulang ji chang gu sa gu ji se ka ke radu ke kawe tu ka kai se pangom ba ku kai kwa ra du gi numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu ku aung ba ulang ji chang gu sa gu ji se ka ke ulang ngo kon ma ke kawe tu ka kai se pangom gu se de gi ulang ji chang pangom ten chung ba a kon ha de gi kawa chi si mu a ula da pangwo ko sitage chima aji simuge olang ji cha kwang na kwe alekwa ola ngawang tutu kwe ungo ji simu ngwe sa ku ji se ka ke radu kwe sine ka du se ji simu akon na ge ku si ga kun sa pangwa ba tene ne tutu asa ji simu jwang wo ji gen den chung ngwa olang ke mo ngwa ma so den du tong ngwa olang

0: ka e juge magete juga khoga da sin tsige magete konka and South Africa juke kama ditia Namibia ati ya okwinqa wa tsaige ya kuita sa yuya ka e kula kenonga ho khaletsi simu go tsige tshe kantsi go ya ngode qonga ju ma ati se ya konga ju ke ku
1: Mikwa Julia ta Pawandala ta Mangia Mangete Mangete kwa anga mitu tua
0: Yangwa kwa njuri tishimu hiki Ae yiku mwagadivisa ama yetu Mwagadivisa ama yetu
1: Tishimu ama kwa iwa Ngaecha Ketu ya chuta chuka la kyo, chi kwa tuta kwe kyo. Taka chi kwa tuta kwe kyo. I ketu ya chuka la. Take tui take u. Keti u kwe hese iwa wana kwa. Taka i ke u inge ke wana chonga. Taka sin chonga la ke kwa kwe, i kwa ke kwa kwe ta chonga ke tisete kule maya wame tome. Anjwa ka kyo, di mwole kanjwa tuta kyo. Anjwa ti u kwe enjwa wana kwa. Oke ta ke kwente ke ikwa ka ko i u ka inga ngaba kela chu ke ya chu a ya nga ngamkala wa in ha ma khuna ka ya hong khong gale tang gale kala ka ga yong ka ba ka chong khuna kala o singo ke chimang ge kala hong ngu ta sing ko ke u ta ka sing ko ke ngaba kela ka sing ko ke kam ka sing ko ke khong a ching gale tang gale kala ka sing ko ke Gaba ka chokuna kwala singwe kwana kwala kwe Punda kakandri Kakandri nga kwala Tasi koken eka ngeke singa kya mari Koken jete eka koken koka kwa Koken kipi mari kala teka si koken chunga nga si koken kankongda Tangha kake tepa mari mitati Teka ngongi nga uastola unga Tangongi kake u tanja gen gaba kai tangha ngeke unga Teka ke unga Ik wat na men angga ke intuna tang ha ka kha ke khif kha ke tua mkala daga ke ke ka kha khan ge ka khau ge tham kai ye ta angge hun tangge hun cha angge hun cha tumne ke khariya ti ta ya ko khum mola mari ta angla wa kan dri ka ka kha ke wa sa tambe ka angge wa na sa kha ke ka daga sa ke intuna ya ko kha ne ti u tan ha ga su ko chang ha sa ge kwang ke tan ha ge ngin kong tan ha ge pe an ju ngi ta ga sang ke sang ngi ga su ko sa kha ga kong he sa kha ge ngi mari kala ta se ge de ri ya khya ta mari kala kha ke ting ala mo la sa ge kong sang ngi ta sang ngi yu la kala kang kha ge ngu ti ya mari ta ang ga la tan ha ga kha ge ting ala ta sa kha ge e ta ba tan ga ba khe fu la sa ge ching kan be ka lo ju ngi ha ke te chu Tak ada hari saat yang neng neng hari hong an hari unjung neng kekai. Tak mari kula kal aku la uke benia ka. Tak si kau si si kekau. Aji si kang hari kang uke aku tak kekai. Aku ang wa aku mari. Tak eh aji lela mari. Aku ang ulak o. Tak mari wa wupi. Aji ngai diri la. Uke si si kekau tu na tak kula uke benia mari. Hingu sindua. Kekai tu gayu yelah oh enam. Juga he antara kalu awang gunjo oh, anjo kalaka angku kakak tali kalaka angan. Tak uat ama, tanya, tak cat awang gun ada tiraya. Tak kamu angu cengaya, tak kalaka antara ayu ya. Tak kamu wa kisah tali. Duri kari ka acu, angganggu kan duri kari, datin ga aching, taka aching ka, ka sepupa akwe cu. Wanju nyamu ka anju kwe cu.
0: Taka ake, ma imate ni kwa khab, wuzila, mga koga, ii ima kwa wuzila, sivita liga.
1: Njuta ni aba angata aki wuzila unga, mula ka ahne ika toyo nga, ka kwa kat alia, aka, aa wuzila unga, taka ika ka toyo konga, maka nga anu ita waspangilo. Takah was panggil tak uka si kau kemuka tak aku nyumbu as panggil longga.
0: Takah yasin kau kama kagiam gamakan tua panggil kongwe as panggil longga. diga tsu si mon nga ga ngi ngi
1: ka tsu se kwa kwa ka ngi e ko ngi ka ke banga onga ka ngi ka ka herpu ata ka to was bangelo
0: a nga ka ngi ge kone ko ke suite le patene ke kula ma ka kwa ka ya ka ngi ya sinkama kakha kama ka tia kwa ka ngi ge ko ngi ka ngadi ka tsu si mo teng ha ka ngi a
1: ka tsu si kwa kwa khwe ka tsu si kwa kwa khwe mo la onga tsi khai wa ka kei ngi hin thota ka a ka o gong ka wa onga ka thota ka kwa ka chin ka ka wa tho ka mo yo ye sa ya ta e nga ka ka ka ngai ka wa
0: ka ju a de ti si mo ni so
1: This morning, we were to get watch out. You get this and the me. Taka you get this and the me la ito kwankwe. Taka ito kwankwe. Sikake kwandungwe. Teke ang haicha. An kawa jinji a cho njungwe ke wagwala daga u u ke tsa gang a ka khokoma an ba hm ke kho a mi nga ba ka hm te ka a kwa tswa ke si tswala a ke okay daga he ya tswa ke si tswala ta singwa te u khong kan njungwe a kha nko ke wagwala Taga uke cha mala ya ke kao ti tra ngwe me kao ti tra kao. Ta ko la kongi, kwa kongi wa te tewa njonjwa. Njonjwa nga ke kwa teke ke yawe. Kang o njonjwa. Ta mi a kwa a. Cho wa lwa he, a wang he, mi a njonjwa wa nga cho. A cho wa la yang o ungu. Taga he a kwa wa kong cho wa la he wangu chondole ngwe a ke. Amesa teke a ambe kokomang kang sike dui dang ngbe ke kho dang jang jang ke jo ta jing ke nga kan dang sika ke phulo manan da me ti kho ti mi se si kho mu kho khwe dang ngwe mo teke ti ke ma ke ma tro ke mi e kang ka mo a ke si ti kho dre ngwe ma ke a wi dang jang jang ko teke to kwa khwe ta ma wi a Jo jo tene ne jo te uwa chin te mala a khang to te uke nga. Ta ya ke kwa te tu tu nung sung kwe ma uwa ta ya ke sung ta. Jan chong uwe nga chin te mato. Ta ke jo ta ke u. Ta uke ngu chin te mando. Ta ka kake ngwa chin te mala ka kake venya. Ta kake cha cho ta. Si kake kapa chin te kong ka ngu mi te. Ta kake cha cho.
0: Chi si wala ma kan ngwa kong ke mchi chi.
1: Tika jisi mwala kanga ya kwe kao kwe akwa kao chi kwange hun heke ehe chi kwange hun hale kwe kwange ya a a chi kwange ka kwange ya teke ya we chi kwala mwama ki akwe akwa ta akwa tako kwa ke kao chi kwa yoke kwe wa jisi mwanda kao chi kwa wise yama kia chi kwanjo yama kia njinko a kao ka ti akwe chi a mut ari a khabe hun ta ko duwa ta ko ma ka la he ngo la u hi thon da ta ta cha chi si wa ka

dushi ame ya khona mathumka ko mate tako unwe tsoga kwe unwa kote hi khakha kuri unwa hi tako aga kwe wo nya tikwa tako khali no tudla kwe ashi unwa hi tudla kwe unwa khate no ashi kote te te te no ashi kwe kam awo wat ata khanda te am kuri tako no khashi kishinga matana khwat Tik ay unhay am kakum anu na tahi ti hu nya na. Tako no hang ya ta si ya kwa wu. Tuk ay hang ngoy siyam kaya kwa ko. O he ata miya hati na khanate, khanate, khanate, khanate. Kasyat kwa yam a unwa hi. Kasyat kwa ya ahin siyam un eh ya kwa reko a ati unwa gobe. Siyam un siya. Ay na ay na kusina na ka ay na ay na kusina na ka ng kaya di kaya kaya abi kasi mo mati ko rin ah siya tin ng mata kaya ay ay kasi do kar ko tin kasi umat gawa masi ko mati ng teho ro ko tin kasi ay yat kahit pa masi mo awa na ko tin ay yat kaya mahuru am kaya masi kuri na ko tin Jorunuke, Kaikari, Kaikam, Kurino, Amgam, Aguina, Kaisi, Giamahat, Kaikarina, what? Natanya, Hakari, Hayagaba, a terror, Tikoa Hakago, Tida, Tikuma. She, I'm a ui oak. She didn't come at my Tikasha, cook up more than him, I am Jange, and Inja Tia. Akako machine. Hampe aka khamashi ya no kona de aya ok ka kome kha ya an ay ka ya ka le na tan kha chi ka ka le na tra tu ya khwata ata te hinu damashi mo gweji atai kar hin damashi mo kom no ti kha he kha ek no ti kha ek no ti ta hundu hin na cha cha shi ya damashi mo khomat kara kara kara si o khama kom no kham nang jara kham di ko na ka kui kui kui di a ka ka no ho na no gwe je se ni ya sha ma gwi no a ki ko khama kom no tiyat ni jara ka na ho jara re kwe ka yi di a kwe ka ho na ku shi no khama ya e na e khama a ta kui khama a ta kui ta kwa te no khama kum no a ki mi ya khama si no kha he kwe ko mo no ni da ma si ma ya te ni se ko kha ba na kwa yim kha na si kha kha kha kha kha te kha ri no a ba te no kwa kwa te ta si he ta ko ko ya te ni cham ja ya ngo mo ku wa ku no kho ya te ni tu si o sha ta de te o kha ta tu na sha ma kha ki kha te ku ru kam ko tu kho hi a gam ba ra an de ko ngai ang asing atin ng ham ki kate am ko mo ona kerin at at sa ka sa minyam sa am ko ang ko man tanya sa kung ay ah ti cawa o kasing ang sa mana ta si siyo ka uwat si kata si sa am ak ah kerin ta si ang kerin ah ko ta ko uya kong ko man ng ma ko ta ko no kung ay at kang na ko kaya sa mo matari sa garas na ko ak jawat ko Ha ti bori no ha kaeko. Ti kaeko be. Ti ta si ati si wuta no. Ti ngam kuwa ti na bori be nina. Ngu ngam ako ati na uing kum. Asi hikari karako kawa kwa hiya kwa ni aba ati ni kawa karako ati. Taka ngam kwa siyam kwa kwa te kwa te kwa te si uya kwa te. Kung hai sasam e kawa te.

nishasha makaho yoshicho makhulu nina tawa tenene ntwa khali kwa ntwa mangan ntwa mangtwa sikhudi takuno twa makwarana ho ngang khota ko ngu ngthoti ko cheka kara khuka siya ko na ku yatene yang no khota ko ne gyane gyane gyane gyane na ta sha un he sha unwai nu a he chen kwaya hai kwaren kwaren ka kha sha ku unwai nu gaba asikhoma ko te khore kwaya ka be ta khuno kha ya ko sha ko kha khuru nu a he joru na kha kha kha te khare ni gama ma khoma khuno ka ma khare ni kwa a bana ko a kya re na he ma han gore ni kho hari ha a ta ya be ni ya hiri kono ka ko mata na tena a ma ko mata na a unwate ta unwate khuriate ti e kun

Nata e go matsem ka koma. Nata tsa mo a go e hetsem ka go tena tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore e hetsem ka go heta. Le go gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ka go emki. Go se namwaqo platform teniki ba go tsema xkai fmki kunji damasiji ba go di twaji tem khamies ka pomki ni tsenyam dot ataqo kunwako xkai fm kwena ngongorwe.

ekska ef em kowa wala ngwe pangom tenu kuchu au ngwa program ko sa uji se ka ke radhu ke kabya tu ka khai se pangom ko e khai kwa radhu ke numuru ya wani ten siwa pen neha fm man mtutu kwe au ngwa wala kwa ngade ka uwa kane wala uji se kusita ke wala ngwe mten chong ngwa akwa ngade akwe ale kwa program ngwa mtutu kwe ngwa wala ngwe sa uji se ka ke radhu kuisi de kaba tu a kaisi panga ba mten kuchu au nga wala ngaji cha ngu cha chima ka ke program nga ko nga ko ngai de kaba tu a kaisi panga ba kusum de ke wala nga mta chong ba kwa de ka wa aman ho sing ko koma ngai de ko koma o ker ka ko koma ka ngu chi ko ma kya a o ko koma ka ngu a pala pala nga asma nu chang nga wo chi ke mta chong ba wala nga ngu sa ko ji se ka ke ra du ke kaba tu a kaisi panga ba akwe kai kwa ra du ke numru ya wani ten seva pen neha fm ngam tutu kwe au ngo bolang ji changu sa kawisi kan ko ka ke ra du kwisi de kan si kawe tu kai si pangam ten ku chu au ngo bolang ji cha hung kwe sa kwisi si kan ko ka ke bolang ji chang kwe ale kwa pro kham ngo ke ten chu ngo bolang kwisi an chi ma ka ke agu si de kawe tu kai si pangam ten ku chu au ngo bolang hung kwe sa ge ma ngo ma su ten du tu ngo ba bolang ale kwa pro kham mtutu ngo ta bolang hung kwe sa kwisi kan ko ka ke bolang ngo

Exka if kawa olango ipangom tenu kuchu aungo programo ko sa wisi si ka ke radu ki kawaya tu ka kai si pangom ko e kai kwa radu ki numuru ya wane ten sieva pen neha FM ngalim tutu ko e aungo wala nga zi chango sa wisi si ka ke radu ki kawaya tu ka kai si pangom ko si de wala kwa de amani mhonsi nga kokoma Ola kwande ge aman mo pal pal nga ko koma ago si de kanu si kawe tu kai si pangam ten gu chu aung ngo wala nga ji chang ke mong ngo maso ten ri tong ngo ola

ekska if em kawa walengo ipango mtano kuchu aungo programo kuchu uzi se ka ke radu ke kawea tu ka kai se pango kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan mtutu kwe aungo wala ngazi changwe sa kuzi se ka ke radu kusi de wala kwa de kawa deng ta ka ua amani ngung apala pala nga kukuma uwa chike mtani chungo ba wala ngazi changwe sa kawisi ka kwa ka ke radu ta kusi de kwa nkani kusi ba ke 3 and herta khamanite mo uta ngo wala ngwe ten hoji taba ya kwa de ka ua kwe manhunu kwe wa tolfiri uwa chike mtani chungo ba wala ngazi changwe sa kusi se ka ke radu ke kawaya tuwa kai si panga ba kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten seva pen neha FM ngani mtutu kwe au ngo wala ngawa ngwe sa kawisi se ka ke radu ke kawaya tuwa kai si panga ba kwe kai kwa radu ke numuru ya honi ten seva pen neha FM ngani mtutu kwe au ngo wala ngazi changwe sa da yinchima ka ke reis taka mahe kumisa nga ba wala kea neha ati jike kwe mtani chungo ba kusa kawisi se ka ke kawaya tuwa kai si panga ba kusi da wala tina kwe nga kama kwe kawa sapato yamta chongo ta sa yinchima sapato ke wala nga kwa nga kwa nga hita yika nuse sabato kwa jira kama kwe uwa chike mta chongo ba wala nga jicha hongo sa kwa jisike maunga maso tandu ita unga ba wala nga

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla go tana o tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare avam je emka tsa mo ago re eh tsem tla go heta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema xkai fmk kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki nyam dot ata go kunwa go xkai fm kwena ngongorwe.

Exka if kawa wala ngo ipango mtani kuchu au ngo programa ku sawisi si kage radu ta ako si tagi kawa sapato ke kaya ke mtoto kwe au ngo wala ngo jicha hangkwe sakwisi si kage radu ke wala ngo ako nga ta ako alikwa program ku si tagi kawa wala ngo mtacho ngo ba hangkwe sa tagi ma si tagi kwankan ku supa a ke 5 minute umuntu anqola ncwe kwe manje ndikwe wa 12 fere wa chike mtacho ngo program ngo sekuzi se ka ke radu ta akwe sidake kawa wola konqam deke ma sidake kawa navigate chwanga ta wola tene akonde ke apanga ba akwe sing kokoma aman ku apala pala ngo kokoma wa man ku sing kokoma kere ka man ku sing kokoma chikwa ma wa chike mtacho ngo o aman ku apala pala ngo amanda kha ke sman chwanga wa chike mtacho ngo wola ngi cha angkwe sagoji se ka ke radhu ke maside me kum sen ba wole ke ne kha ke chisimu wola ate ji ke tinri tinri me to ngo wole ngwe ko ande ka u kun ngo ka ngo yon ma program de sagoji se ka ke radhu ke mtutu ko ngo wole ngo angkwe sagoji se ka ke a wole ngo ko na ke ma joi kamu ko bunga ke iwi se ke kum sen ngo wole ke ko ko man ate ji ke me te ko ni ko na ate ji ke ate jike ngule juan humga usi maike jetman, stylo, manil, ngwe, dapungwe si ong tutulu sila.